0: 75 da ma dai rahoton ƙara farashin ya zuwa mutane da mamaki kasancewar farashin manya din sauka a kasuwar duniya yau Laraba sakamakon fatan da ake na samun cin mai jiji ne tsagaita wuta a rikicin gabas ta tsakiya kimanin yan bindiga 15 akan babura ne suka farwa wasu ƙauyuka biyu a jihar Katsina Najeriya ciki har da kasuwar Jikamshi inda suka kashe akalla mutane 24 tare da yin awon gaba da kayan abinci da kararurin mutane da jiran su ta kai miliyoyin naira rahotanni sun nuna cewa harin ramar gayya ne bayan da jami'an tsaro suka dakile wani harin farko da wasu yan bindiga gargashin jagorancin Muhammadu Fulani suka yi kokarin kaiwa a Burkina Faso gwamnatin mulkin sojin kasar gargashin jagorancin Captain Ibrahim Traore ta dauki tsauraran matakai na rusa daruruwan kungiyoyi masu zaman kansu da kungiyoyin sa kai a baya bayan nan da rahotanni suka bayyana cewa gwamnatin ta dakatar tare da suki wasu kungiyoyi to amma sai yanzu ne gwamnatin ta tabbatar da hakan a hukumanci kungiyar yan jarida ta RSF ta fitar da bayanai kan makomar dan jaridar Burkina Faso a Tiana Sage Olon da aka nema a karsa kusan shekaru biyu magwantan Burkina da sun ikrarin cewa an hudar da shi ne kan ayyukan soji kuma an tura shi fagen daga tare da wasu dakarun kasar to sai dai binciken RSF ya ce ana tsare da dan jaridar ne kuma yana cikin mummunan hali a wani gidan yarin sirri dake birnin kasar Ouagadougou Amurka na shirin dage takunkuman da ta kakabawa Eritrea a cewar wani kundin bayanan cikin gwamnati da Reuters ta gani matakin da masana ke cewa na da alaka da yankin da kasar ta fito wanda ke makwabtaka da tekun Red Sea wanda ke fama da matukar wato ke da matukar muhimmanci a harkar shige da ficen kayayyaki a halin yanzu Washington ta kudura aniyar karfafa alakar ta da Eritrea wanda a cewar masana ke aikiwa da makwabciyar ta Habasha Sako kanka da ta kuskura ta shiga yaki da daddiyar abokiya fadar tata yakin Iran da kuma rufe mashikin Hormuz ya fito da irin muhimmancin mayar da hankali kan tekun na Red Sea da ke zama cibiyar hadadar kasuwanci tsakanin yankin Mediterranean da kuma Asia a Uganda shirye-shirye sun yi nisa na bikin rantsuwar da shugaban kasar Yoweri Museveni bayan lashe zaben kasar da aka gudanar a farkon shekarar nan a ran 30 mako mai zuwa ne za a gudanar da bikin wanda ake sa ran shugabannin kasashe akalla 35 za su halarta kamar da gwamnatin kasar ta tabbatar bikin tsawar na mako mai zuwa zai budi sabon wa'adi na 7 na shugaban Museveni a matsayin shugaban kasar ta Uganda hukumomin Tunisia sun dakatar da aikin wasu fitattun kungiyoyin kare haƙƙin dan adam na kasar wanda a cewar mahukunta na wucin gadi ne cikin kungiyoyin da aka dakatar har da kungiyar nan mai zaman kanta ta Advocates Sans Frontiers in kwanaki bayan daukar makamancin wannan mataki kan wata kungiya ta daban Iran ta ce tana nazari kan sabon tanyar jirginin tsagaita wuta da Amurka ta gabatar mata yayin da shugaba Donald Trump ke barazanar kaddamar da harhari masu tsananin gaske akan Tehran idan ba a cimma jirginiyar ba musamman kan batun bude mashigin Hormuz shugaban na Amurka ya gargadi Iran cewa idan bata amince da jirginiyar da kasarsa ta gabatar ba za a kaddamar da harhari masu muni fiye da waɗanda aka kai a baya duk da waɗannan barazana an bayar da rahoton cewa bangarorin biyu sun kusa cimma matsaya kan wani kunshin daftari na kawo ƙarshen yakin kuma Trump ya dakatar da ayyukan soji na dan lokaci dan bada damar tattaunawa. Ukraine ta zargi Russia da watsi da shirin yarjejeniyar tsagaita wuta da ta gabatar mata bayan Moscow ta kaddamar da munanan harharin kasa da sama da suka kunshi na jirage marasa matuka. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Russia ce ba ta so a zauna lafiya. Wannan na zuwa ne bayan shirin tsagaita wuta da Vladimir Putin ya gabatar wa Ukraine wanda Kyiv ta duba akai tare da gabatar da irin nata sharadin. Kuma kawo yanzu Moscow bata ce ufan akai ba. Yanzu sai shirin mana nishadi tare da Kabiru dan Bauchi.
1: Dawa barka da warhaka. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da saki kasancewa a cikin wannan sabon shiri na nishadi. Yau a shirin namu na nishadi zamu fara ne daga tarayyar Najeriya. Inda mawaki Asake ya saki wani sabon kundin wakarsa be suna Moni mai wakoki 13 da suka hada da Salon Fuji da Amapiano wanda ya mamaye saman jadawalin Apple Music Nigeria nan take kundin wanda ya fito a ranar 1 ga watan Mayu shekarar 2026 ya kunshi haɗin gwiwa da mawaka irin su Tiakola da Kabza da D Small inda waƙoƙin suka mamaye sahun gaba kuma ana ji da su a wani bangaren kuma a wani taro da aka gudanar a Las Vegas a ranar 2 ga watan Mayun shekarar nan da muke ciki, Priscilla Presley ta bayyana yadda mutuwar diyarta Lisa Mary Presley ta raba kan iyalanta. Ta ce ko da yake har yanzu suna da kusanci a tsakanin su, amma rashin Lisa Mary ya canza yadda dangantakar su na mu'amala ke gudana a tsakanin su. Tuni ƴaƴan da Lisa ta bari, wato ƴan tagwaye Harper da Finley Lockwood, suka girma har sun kai shekaru 18, hakan shi ma ya ƙara jawo rabuwan kawuna. Watan Mayun shekarar 2026 nan da muke ciki, manyan labaran nishadi sun karaɗe yanar gizo da sauran kafafen watsa labarai, inda a wajen babban taron Met Gala mai taken Costume Art, fasahar kayan sawa kenan, taron da ya sami halartar jarumai da sauran irin su Kendall Jenner, wanda ta fito da zane na musamman, yayin da Kelly Jenner ita ma ba a barta a baya ba, ta fito da salon shiga na musamman wanda ya kawatar. To hawa, bari mu koma bangaren tarayyar Najeriya, inda shahararriyar mawaƙiyar salon kiɗan Afrobeat ‘yar Najeriya, wato Tiwa Savage, ta ziyarci wata cibiyar kaɗe-kaɗe da raye-raye a Lagos domin tallafawa rukunin farko na ɗaliban da gidauniyarta ta ɗauki nauyi. Daga cikin mutane 2000 da suka nemi gurbin shiga, mawaƙiyar ta zaɓo matasa 100 masu tasowa domin horar da su kan harkar murya, sarrafa kayan kiɗa, da kuma yadda ake gudanar da sana'ar waƙa a matakin duniya. Gidauniyar Siwa Savage tana haɗin gwiwa ne da babbar kwalejin waƙa ta Berklee College of Music da ke ƙasar Amurka, inda mawaƙiyar kanta ta yi karatun kimanin shekaru 20 da suka gabata. Hawa, gare ki.
0: Alƙaluma sun nuna cewa an cimma gagarumar nasara a shirin gyara ilimin tsangaya da gwamnatin jihar Jigawa da ke Najeriya ke aiwatarwa, inda kashi 96 cikin 100 na mahalarta shirin nata na musamman da aka shafe watanni 6 suka ci jarabawa, suka kuma samu shaidar karatu da aka amince da ita a ƙasa. Shirin, wanda hukumar ilimin tsangaya ta jihar Jigawa da kuma hukumar NBAIS ta ƙasar suka gudanar, ya horar da alarammomi 150 a cibiyoyin karatu daban-daban da ke biranen Dutse da Hadejia da kuma Gumel. Tuku, ta yaya wannan shiri na tsangaya zai taimaka wajen ƙara inganta harkar ilimi a fadin jihar? Ga rahoton Abdulkadir Haladikiyawa.
2: Watanni 6 cif aka shafe ana koyar da alarammomin a ƙarƙashin wannan shiri na musamman wadda aka ƙarƙare a wannan mako. Ga abin da alaramma Mustapha Muhammad Yusuf ke cewa.
3: Horo akan darasa mun guda tara, misali akwai Islamic studies, akwai Arabic, akwai Hausa, akwai Qur'ani studies, akwai English, akwai mathematics, akwai computer, akwai civics education, akwai Islamic history. Kansu ne aka jarabawa, kuma alhamdulillah yan uwa da yawa sun dan fahimci ayin da shi ilimin yake.
2: Dr. Abdulrashid Usman Suleiman shine shugaban hukumar NBAIS a jihar Jigawa. Ya ce tabbas kwalliya ta biya kuɗin sabulu a wannan shiri.
4: Duk wasu tsarika da muka yi da dokoki da tsarika da muka saka tsakaninmu da ita hukumar tsangaya, gaskiya an bi syllabus ɗinmu. Sannan an gayyato ƙwararrun malamai wanda suka san wannan ɓangare, sun koyar da su. Mu kuma ɓangaren ofishinmu na quality assurance ya bibiye su, ya jajje santocin da ake wannan karatun, ya bibiya, ya ga yadda ake yin karatun, ya ga ingancin karatun, wanda har ya ba da damar cewa lallai sun cancanta a yi musu jarabawa.
2: Dr. Abubakar Maje Hamisu shine shugaban hukumar ilimin tsangaya ta jihar Jigawa.
5: Hikimar gudanar da wannan shirin shine, wato ita makarantun tsangayu an mayar da su kusan kace koma baya. Babu wani tsari a gwamnatance da ake da shi na ba su shaidar kammala shahada ta kowane irin ilimi. Wannan dalilin ya sa mu kuma muka ga cewa hakika waɗannan mutanen Allah ya ba su baiwa, ya kuma ba su hazaka, ya kuma ba su wato dama fiye da yanda mutane suke zato. To sai gashi kuma yanzu laya ta yi kyan rufi, dama wanda ya haddace Alƙur'ani Kasan dama ba karamin mutum bane. Kwalwarsa ta riga ta bude. Wannan dalilin ya janyo muka yi wannan shiri kuma muka samu gagarumin nasara.
2: To ko ta yaya wannan shiri zai taimaka wajen sake inganta harkokin ilimi a jihar? Ga Dr. Bilyaminu Bello Inuwa daga tsangayar ilimi ta Jami'ar Bayero dake Kano a Najeriya.
6: Idan a samu daidaito wajen gudanar da karatun ilimin tsangaya da kuma kawo ilimin zamani, wadda wannan zai taimaka kwarai da gaske wajen ilimantar da yara da dama da suke jihar Jigawa domin su ma su samu ilimi na zamani. Na biyu, wannan horo zai taimaka wa malaman wajen fahimtar dabara na koyarwa a zamanance. Wannan dabara ba zai takaita ga iyakarin kansa a wa'innan darussa da aka ce za a koyar ba. Zai kara faɗaɗa wa malaman dabara da yadda za su fitar da tsari mai kyau wajen koyar da yara karatun addini da kuma karatu na zamani.
2: Masanin ya kuma ce matukar wannan tsarin bai samu kyakkyawan ci gaba ba. Akwai yiwuwar samun matsaloli, saboda haka akwai buƙatar gwamnati ta sake mayar da hankali a kai. Abdul Kadir Haladi Kiyawa, RFI.
0: Ga shirinmu na gaba.
7: Rayuwata.
8: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI. Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sanninmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Kamar kullum kuna tare da Zainab Ibrahim. A yau shirin ya ziyarci jihar Cross River da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya, inda ya tattauna yadda wata kungiya mai suna Kungiyar Matan Arewa ke taka muhimmiyar rawa wajen inganta rayuwar matan Arewa mazauna yankin, musamman ta bangaren yaƙi da rashin adalci da cin zarafin mata da yara. Mata daga sassa daban-daban na arewacin Najeriya ne suka haɗa kai wajen kafa wannan kungiya, wanda ta mayar da hankali wajen wayar da kan illahirin mata kan batun matsalar cin zarafin jinsi da hanyoyin da za su bi wajen kare kansu. Haka kuma, kungiyar ta Matan Arewa na gudanar da ayyukan tallafi da bayar da gudunmawa ga marasa galihu da ma waɗanda suka fuskanci matsaloli a cikin al'umma. Domin jin yadda wannan kungiya ke tafiyar da aikinta da kuma tasirin da hakan ke yi a rayuwar mata mazauna yankin kudancin Najeriya, muka tattauna da Malama Maryam Abdullahi da ta bayyana irin gwagwarmayar da ta yi da jami'an tsaro bayan kama ɗanta da zargin mallakar makamai ba bisa ka'ida ba, da kuma Hajiya Hafsat Abdu Ibrahim, shugabar kungiyar ta Matan Arewa da ke jihar Cross River. Amma kafin nan, ga rahoton da wakilin mu daga birnin Kalaba, Murtala Adamu Ibrahim, ya hada mana a kai.
7: Rayuwata.
9: Ɗaya daga cikin muhimman nasarorin da kungiyar ta samu shine taimaka waɗanda aka zalunta su samu adalci. Wata hira da muka yi da wata uwa ta bayyana yadda kungiyar ta tsaya mata bayan da aka ci zarafin ɗanta.
10: Aka kama yarinya na babba, aka je aka kai mu police station kwana mu biyu a ciki. Ita ba ta san da maganan ba, sai ran na biyu aka je aka sanar da ita. Suka zo ta yi gayyace matan Hausa gaba ɗaya, aka tace to ita tana so yanzu a cikin minti biyu abin da ya yi uku ta ga wannan yarinya da ɗanta ta dawo a cikin familin ta, saboda abin da ya faru ba a yi adalci.
9: Baya ga wannan, wasu daga cikin mambobin kungiyar sun jaddada muhimmancin haɗin kai da taimakon juna, suna mai cewa irin waɗannan ayyuka na ƙara ƙarfafa zaman lafiya da haɗin kan al'umma.
11: Saboda abu ne mai kai na tsira ga baki ɗayanmu, mu samu aljanna ga baki ɗayanmu. Muka ce mu haɗa kai, mu yi wani abin taimakon kai da kai, da mutuwa da rayuwa duk mu taimaka mashi, ba kuma wani ke ba mu kuɗin ko gwamnati ba, a'a, mu ne manya kalba, in ta ɓaci za mu gyara. Muna so in ta ɓaci zama akwai masu gyara, shi ne sa mu manyan mun ja kanmu. Abinda duk ya ɓaci da ɗan APC da ɗaya, duk kowane siyasa za mu iya shigo mu gyara abin kawai.
9: Kowane irin gudunmawa da ƙwarin gwiwa wannan kungiyar ke samu daga shugabannin Hausawa mazauna jihar Cross River, Shaban Abdullahi sakatare ne ga abin da yake cewa.
7: ture waɗannan mata gabaki daya a yawanci ne yake ba su shawara ko kuma in za su je wani wuri da ba su da ido ne nake rubuta takarda an kai musu in je musu jagora to goyen bayan da nake ba su kenan da kuma waɗansu da suke taimaka muke ba su wannan goyen baya to duk abin da suka yi dai suka gaya mana mu muna ƙara musu ƙarfin guya da kuma goyen baya
9: kungiyar matan Hausawa na jihar Cross River cewar su za su ci gaba da faɗaɗa ayyukan su domin kai tallafi ga ƙarin mutane da kuma tabbatar da cewa an rage yawaitar cin zarafi a cikin al'umma idan aka haɗa kai tare da jajircewa na iya kawo canji mai ma'ana a cikin al'umma a jihar Cross River
12: RFI to madalla an gaishe da Murtala Adamu Ibrahim da rahoton nan yanzu sai zantawar sa da malama Maryam Abdullahi wata mata da ta bayyana irin gwagwarmayar da ta yi da jami'an tsaro bayan kama danta da zargin mallakar makamai ba bisa ka'ida ba
13: su biyu ne aka kama su da shi da abokin shi to dama tun farko kaman da aka yi su 13 ne aka kama sai aka saki mutum 11 su biyu sai suka makale da suka makale mun bi mun bi aka ce beli 150 mun hada kudi kuma mun kai ba su karba ba muna bibiyan su dai daga baya sai aka ce an kashe su
14: to kamar menene ake zargin shi yaron naki da aikata
13: an ce wai suna da bindiga kuma an je an yi bincike ko reza ba kama su da shi ba dan su suna kwance ma suna bacci ne a cikin daki aka je aka kama su
14: to daga karshe da kuka biyo kudin beli kamar mai su jami'an tsaro suka fada muku dangane da
13: su ce mu je yau mu dawo gobe to tun daga lokacin da sai hankalin mu ya fara tashi mu shiga mu fita dan har mun dauki lauya ya je gurin suka yi haka lauyan suka ce ma lauyan wai sun kashi yara to lauya har ya hada takardu ba mu san abin da ya hana lauya amma lauyan har yanzu bai iya yin komai akai ba mu san meye yake faruwa ba mu san meye matsalan ba
14: to tun lokacin da abu ya faru ko akwai wani labari da kuke ji na dangane da cewa tabbas an kashe yaron din ko kuma a'a yana raye
13: a'a ni dai ba wanda ya taba bani labarin cewa yana raye in ba kwanan nan wannan yaron da yazo yace ya gan shi ba
14: ina yake shi ya gan shi kenan
13: waya Abuja
14: Azwan
13: Sis to zan iya zuwa gun lauyan tunda na san office din shi amma yanzu in masa bayani in ji abin da zai gaya min tunda dai dama a radio kudin mu yana hannunsa to saboda na bibiye shi dai naga dai abin yaya ne sai na dawo na nayi hakuri na ce na bar wa Allah to kuma sai yanzu muke jin labarin cewa an gan shi
15: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
16: idan mace na da ilimi kuma tana samun kudi gaba daya iyali za su amfana
15: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
16: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
15: tunaninka na da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
16: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kudi kowa zai nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
12: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Hajiya Hafsat Abdu Ibrahim shugabar kungiyar ta matan arewa dake jihar Cross River
17: abin da ya janyo hankali na tara mata muka kafa wannan kungiya saboda ba yadda za a yi mu zauna karazubi dole ne mu zauna mu danga taimakon junan mu da shawara mu gudu tare mu tsira tare duk wanda muka gani yana cikin damuwa daidai iya gwargwado za mu taimaka mishi
9: wani irin ayyuka ne kungiyar ta ku tafi mai da hankali akai
17: na daya muna nan akwai member mu yana ne dai na gaba zai fi shekara 13 ko 14 ba aka samu babban yaro babban matashi ya dinga ludo da shi ta baya to sakanin shi yaro iyayen shi talakawa ne shi kuma da yake ludo da shi na ta baya wan shi na da hali a nan ba gobe aka dauki case aka gai gurin shugabannin mu maza wanda shi ne sarki su dauki wani action akan lamarin ba zancen da nake ga maka dai kan kai ka da nisa sai da na dauki magana har zumsi kun AIG. Aka je aka yi arrest din yaro shi wanda yake wa yaron wannan abu. Da aka kai shi CCID. Wan shi ya nuna karfin kudi su waye waye. Mu mata muka tsaya ka ce ba mu yadda ba. A takaice dai shi wancan yaron sai da aka kai shi prison. Sai da muka sa hannu aka kai shi prison. To kuma muna taimako kamar a'a wata ta samu ko rashin lafiya ba wani mai taimaka mana ba gwamnatin da take taimaka mana ba wani mai taimaka mana muna ajiye dai 200 ne har nazo na ce to abin ya zama kamar sadaka tijariya to kai wa mutum duk wata kowa 200 saboda ikanin gaskiya tunda muka kafa kungiyar nan hada kudi mun siyan likafa ne bandir hudu mun kai masallaci last year azumin last year sai da muka siya butoci dozin 10 muka raba a masallaci duk masallacin da muka sa ana sallan jumma haka muka raba
9: abin da shafi siyasa ko wannan kungiyar ta ku na harkokin siyasa
17: siyasa across river tun lokacin Donadu ni na kafa siyasa wa mata am a woman leader
12: tattaunawar Murtala Adamu Ibrahim da Hajiya Hafsat Abdu Ibrahim shugabar kungiyar ta matan Arewa dake jihar Cross River a tarayyar Najeriya masu saurare menene ra'ayinku a game da irin kokarin da kungiyoyi masu zaman kansu ke yi wajen tallafawa mata musamman baki mazauna yankuna na daban wace shawara kuke da ita sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakilinmu daga Kalaba Murtala Adamu Ibrahim Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
1: Mai sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International RFI Kabiru Muhammad Dambauci ke farin cikin sake kasancewa tare da ku ta cikin wani shirin rayoyin ku masu saurare shirin da ke ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kamar yadda watakila kuka ji a labaran mu cewa Najeriya ta kulle yarjejeniya da wasu kamfanoni biyu na kasar China domin gyara tare da ci gaba da tafiyar da matatun man kasar biyu wato Warri da Port Harcourt bayan kammala gyaran kamar dai yadda yarjejeniyar ke cewa kamfanonin China ne za su tafiyar da waɗannan matatu a madadin Najeriya wannan shine maudu'in da aka bayyana mai sauraro damar tofa albarkacin bakin sa a shirin namu na yau ga kadan daga cikin jerin sakonni da muka tsakuro muku a shafin mu na Facebook inda zamu fara da sakon tasu unguwar Tudu da Magaran hakika wannan yarjejeniya da gwamnatin Najeriya ta kulla da kamfanin kasar China domin gyara da tafiyar da matatun man kasar biyu na Warri da kuma Port Harcourt hakan yayi daidai tunda ita gwamnatin kasar ba za ta iya kula da su ba muna fatan al'ummar Najeriya su ci moriyar wannan tsari Abba Abdullahi Nasir hakan yayi daidai Husaini Muhammad Allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu Adam Suleiman Muhammad shi kuma matatar mai na Kaduna a wani hali yake ciki tukunna Mubarak Abubakar mu yan arewa mu farka daga dogon suman da muka yi Abdullahi Mustafa Usman Allah ya kiyaye wallahi kasan nan kwata kwata ba mu san ciwon kanmu ba Menene amfanin janyo kamfanonin wasu kasashe su dinga sarrafa muhimman abubuwa wanda da su muka dogara Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya akin ba daya daga cikin dan kungiyar masu kira da sauraron radio ta Africa reshen jihar Niger da Hassan Albasari Abu Afan da shugaba Iliya mai shayi garkin Daura da Lawali dan Sulba Sokoto da Fatima Sharifiya M Ahmad mu dai fatan mu Allah ya azurta mu da kyakkyawan shugabanci a kasar mu Najeriya domin bunƙasa tattalin arzikin kasar mu Najeriya ku tashi lafiya kada a shafa ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin rayoyin ku masu saurare kazalika mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta shafin mu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar kari 234-7633-6661 bari mu je garayen malami na gaba Siraja Salisu wannan yaujara ce da barnan dukiyar ƙasa. Usman EFCC Alhassan daga karamar hukumar Hong ta jihar Adamawa a tarayyar Najeriya, da Aliyu da Ibrahim Yahu da Jibrila Aliyu, gaskiya manyanmu a Najeriya ba sa ƙaunar mu, ta yaya za a ce wai wasu za su gyara mana refinery mu? Haba Najeriya, sai ka ce ba ƴan ƙasa? EFCC ɗan Kilba Hong daga jihar Adamawa tarayyar Najeriya, wallahi babu abinda zai jawo face rikici, ta yaya za a ce wai za a yi yarjejeniya da wata ƙasa? Me ke damun manyanmu ne? Comrade Ilyasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya, mamba a ƙungiyar muryar matasan Afirka, kulla yarjejeniya da wasu kamfanonin ƙasar China biyu don farfaɗo da matatun man fetur na Port Harcourt da kuma Warri, da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi hakan abu ne mai kyau. Muna fatan kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Bulama Chalomi Galaba mai media daga jihar Yobe a karamar hukumar Gaidan. Hakikanin gaskiya, yarjejeniyar da Najeriya da ƙasar China suka yi na magance matsalolin matatun man fetur to abu ne mai kyau. Muna fatan Allah ya kawo ƙarshen matsalar tsadar man fetur a Najeriya. Yusuf Haruna Kariya Nijar, kula yarjejeniyar da wasu kamfanoni biyu na ƙasar China suka yi domin gyara matatun gidajen mai, wannan yunkuri mai kyau ne, inda da gaske ne gani yadda a tsakiyar siyasa akwai salon yaudara kala-kala daga wajen 'yan siyasa. Allah ya sa a dace. Sayidu Usman Wuro Jamil, a yarjejeniyar zai za su kare a kan idonsu Dangote ya zo ya fara har ya kammala gina matatar mai ta dala biliyan 20. Hafsat Ilyasu Yakubu daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya, kulle yarjejeniya da wasu kamfanonin ƙasar China guda biyu don farfaɗo da matatun man fetur Port Harcourt da kuma Warri, hakan ya yi daidai. Muna fata haƙa ta cimma ruwa. Masu sauraro, a nan za mu ja labulen shirin tare da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu a madadin ɗaukacin abokan aikina, musamman injiniyan mu na Ibrahim Tukur Kefi. Ni Kabiru Muhammad ɗan Bauchi da na shirya na gabatar, nake fata za a tare mu a shiri na gaba.
0: Bari mu shakata da wannan.

Nigeria ta kulle yarjejeniya da wasu kamfanoni biyu na kasar China domin gyara tare da ci gaba da tafiyar da matatun man kasar biyu wato Warri da Port Harcourt. Bayan kammala gyaran kamar dai yadda yarjejeniyar ke cewa kamfanonin China ne za su tafiyar da waɗannan matatu a madadin Nigeria. Wannan shine maudu'in da aka bayar wa mai sauraro damar tofa albarkacin bakin sa a shirin namu na yau. Ga kaɗan daga cikin jerin sakonni da muka tsakuro muku a shafinmu na Facebook, inda za mu fara da sakon taso unguwar Tudu da Magaran. Hakika wannan yarjejeniya da gwamnatin Najeriya ta kulla da kamfanin ƙasar China domin gyara da tafiyar da matatun man ƙasar biyu na Warri da kuma Port Harcourt hakan ya yi daidai, tunda ita gwamnatin ƙasar ba za ta iya kula da su ba. Muna fatan al'ummar Najeriya su ci moriyar wannan tsari. Abba Abdullahi Nasir, hakan ya yi daidai. Husaini Muhammad, Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Adam Suleiman Muhammad, shi kuma matatar mai na Kaduna a wani hali yake ciki tukunna. Mubarak Abubakar, mu 'yan arewa mu farka daga dogon suman da muka yi. Abdullahi Mustapha Usman, Allah ya kiyaye, wallahi ƙasar nan kwata-kwata ba mu san ciwon kanmu ba. Menene amfanin janyo kamfanonin wasu ƙasashe su dinga sarrafa muhimman abubuwa wanda da su muka dogara? Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya Akinba, ɗaya daga cikin ɗan ƙungiyar masu kira da sauraron rediyo ta Afirka, reshen jihar Neja da Hassan Albasari Abu Afan da shugaba Iliya mai shayi Garkin Daura da Lawale ɗan Sulba Sokoto da Fatima Sharifiya M. Ahmad. Mu dai fatan mu Allah ya azurta mu da kyakkyawan shugabanci a ƙasarmu Najeriya, domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasarmu Najeriya ku tashi lafiya. Kada a shafa, ana tare ne da sashin Hausa na gidan rediyon France International RFI cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare. Kazalika mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar kare 234-7633-6661. Bari mu je garayen malami na gaba, Siraja Salisu. Wannan yaudara ce da ɓarnar dukiyar ƙasa. Usman EFCC Alhassan daga ƙaramar hukumar Hong ta jihar Adamawa a tarayyar Najeriya, da Aliyu da Ibrahim Yahu da Jibrila Aliyu. Gaskiya manyanmu a Najeriya ba sa ƙaunar mu. Ta yaya za a ce wai wasu za su gyara mana refinery mu? Haba Najeriya, sai ka ce ba 'yan ƙasa? EFCC ɗan Kilba Hong daga jihar Adamawa tarayyar Najeriya, wallahi babu abin da zai jawo facin rikici. Ta yaya za a ce wai za a yi yarjejeniya da wata ƙasa? Me ke damun manyanmu ne? Comrade Ilyasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya, mamba a ƙungiyar muryar matasan Afirka, kulla yarjejeniya da wasu kamfanonin ƙasar China biyu don farfaɗo da matatun man fetur na Port Harcourt da kuma Warri da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi hakan abu ne mai kyau. Muna fatan kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Bulama Chalomi Galaba mai midiya daga jihar Yobe a ƙaramar hukumar Gaidan. Hakikanin gaskiya yarjejeniyar da Najeriya da ƙasar China suka yi na magance matsalolin matatun man fetur to abu ne mai kyau. Muna fatan Allah ya kawo ƙarshen matsalar tsadar man fetur a Najeriya. Yusuf Haruna Kariya Nijar, kulla yarjejeniyar da wasu kamfanoni biyu na ƙasar China suka yi domin gyara matatun gidajen mai, wannan yunkuri mai kyau ne, inda da gaske ne gani yadda a tsakiyar siyasa akwai salon yaudara kala-kala daga wajen 'yan siyasa. Allah ya sa a dace. Sayidu Usman Wuro Jamil, a yarjejeniyar dai za su kare a kan idonsu Dangote ya zo ya fara har ya kammala gina matatar mai ta dala biliyan 20. Hafsat Ilyasu Yakubu daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya, kulle yarjejeniya da wasu kamfanonin ƙasar China guda biyu don farfaɗo da matatun man fetur Port Harcourt da kuma Warri, hakan ya yi daidai. Muna fata haƙa ta cimma ruwa.
masu

0: a nan za mu ji labulan shirin tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu a madadin daukacin abokan aiki na musamman injiniyan mu na Ibrahim Tukur Kefi ni Kabiru Muhammad dan Bauchi da na shirya na gabatar nake fata za a tare mu a shiri na gaba.
1: Bari mu shakata da wannan.

0: karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad karfe 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ake sarari akan mita 19.
1: Hawa Halliru Gongozo.
0: Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. A cikin labarin za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta buƙaci kwace lasisin kamfanonin MTN da DSTV saboda cin zarafin ƴan ƙasar a Afirka ta Kudu. Gwamnatin Burkina Faso ta sanar da rusa ɗaruruwan ƙungiyoyi masu zaman kansu a hukumance. Iran ta ce tana nazari kan sabon tayin zagaita wuta da Amurka ta gabatar mata. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Yan Majalisar Dattawan Najeriya sun tafka zazzafar muhawara tare da kira ga gwamnatin ƙasar ta dauki ƙwaƙwaran mataki kan cin zarafin ƴan Najeriya da ake yi a Afirka ta Kudu, ciki har da buƙatar kwace lasisin kamfanonin MTN da kuma DSTV. Sanata mai fitar Edo ta Arewa a Majalisar Dattawan Adams Oshomoli ya ce bai kamata a zuba ido ana ganin ana kashe ƴan Najeriya a Afirka ta Kudu ba saboda injinin baƙaƙen fata da wasu ƴan ƙasar ke yi. Majalisar ta amince cewa za ta aiki da tawakar wakilai zuwa Pretoria bayan da gwamnatin Najeriya ta kira jakadan Afirka ta Kudu don yayi mata bayani. A gefe guda kuma ta fara shirin kwaso ƴan ƙasar ta daga Afirka ta Kudu. Mahukuntan matatar Dangote sun fitar da sanarwa a shafukansu na sada zumunta inda suka ce farashin litar mai na nan yadda yake sabanin wasu rahotanni dake cewa kamfanin ya ƙara farashin litar man fetur da naira 75. Dama dai rahoton ƙara farashin ya zuwa mutane da mamaki kasancewar farashin ban ya dan sauka a kasuwar duniya yau Laraba sakamakon fatan da ake na samun cin mai jiji ne zagaita wuta a rikicin gabas ta tsakiya. Kimanin ƴan bindiga 15 akan babura ne suka farwa wasu ƙauyuka biyu a jihar Katsinan Najeriya, ciki har da kasuwar Jikamshi inda suka kashe akalla mutane 24 tare da yin awon gaba da kayan abinci da karadorin mutane da jirar su ta kai miliyoyin naira. Rahotanni sun nuna cewa harin ramuwar gayya ne bayan da jami'an tsaro suka dakile wani harin farko da wasu ƴan bindiga gargashin jagorancin Muhammadu Fulani suka yi kokarin kaiwa. A Burkina Faso, gwamnatin mulkin sojin ƙasar gargashin jagorancin Captain Ibrahim Traore ta dauki tsauraran matakai na rusa ɗaruruwan ƙungiyoyi masu zaman kansu da ƙungiyoyin sakai. A baya-bayan nan ne da rahotanni suka bayyana cewa gwamnatin ta dakatar tare da soke wasu ƙungiyoyi, to amma sai yanzu ne gwamnatin ta tabbatar da hakan a hukumance. Ƙungiyar ƴan jarida ta RSF ta fitar da bayanai kan makomar ɗan jaridar Burkina Faso a Tiana Saj Ulon da aka nema a karsa kusan shekaru biyu. Mahukuntan Burkina da sun ikirarin cewa an hudar da shi ne kan ayyukan soji kuma an tura shi fagen daga tare da wasu dakarun kasar. To sai dai binciken RSF ya ce ana tsare da dan jaridar ne kuma yana cikin mummunan hali a wani gidan yarin sirri da ke birnin kasar Ouagadougou. Amurka na shirin dage takunkuman da ta kakaba wa Eritrea, a cewar wani kundin bayanan cikin gwamnati da Reuters ta gani. Matakin da masana ke cewa na da alaka da yankin da kasar ta fito wanda ke makwabtaka da tekun Red Sea wanda ke fama da matukar mahimmanci a harkar shige da ficen kayayyaki. A halin yanzu Washington ta kudura aniyar karfafa alakar ta da Eritrea wanda a cewar masana ke aikiwa da makwabciyarta Habasha Sako kan kada ta kuskura ta shiga yaki da daddiyar abokiyar fadar tata. Yakin Iran da kuma rufe mashigin Hormuz ya fito da irin mahimmancin mayar da hankali kan tekun na Red Sea da ke zama cibiyar hadadar kasuwanci tsakanin yankin Mediterranean da kuma Asia. A Uganda, shirye-shirye sun yi nisa na bikin rantsuwar da shugaban kasar Yoweri Museveni bayan lashe zaben kasar da aka gudanar a farkon shekarar nan. A ran 3 mako mai zuwa ne za a gudanar da bikin wanda ake sa ran shugabannin kasashe akalla 35 za su halarta kamar yadda gwamnatin kasar ta tabbatar. Bikin tsawar na mako mai zuwa zai budi sabon wa'adi na 7 na shugaban Museveni a matsayin shugaban kasar ta Uganda. Hukumomin Tunisia sun dakatar da aikin wasu fitattun kungiyoyin kare haƙƙin dan adam na kasar wanda a cewar mahukunta na wucin gadi ne. Cikin kungiyoyin da aka dakatar har da kungiyar nan mai zaman kanta ta Advocates Sans Frontiers ƴan kwanaki bayan daukar makamancin wannan mataki kan wata kungiya ta daban. Iran ta ce tana nazari kan sabon tayin yarjejeniya tsakaita wuta da Amurka ta gabatar mata, yayin da shugaba Donald Trump ke barazanar kaddamar da hare-hare masu tsananin gaske akan Tehran idan ba a cimma yarjejeniyar ba, musamman kan batun bude mashigin Hormuz. Shugaban na Amurka ya gargadi Iran cewa idan bata amince da yarjejeniyar da kasarsa ta gabatar ba, za a kaddamar da hare-hare masu muni fiye da waɗanda aka kai a baya. Duk da waɗannan barazana, an bayar da rahoton cewa bangarorin biyu sun kusa cimma matsaya kan wani kunshin daftari na kawo ƙarshen yakin. kuma Trump ya dakatar da ayyukan soji na dan lokaci dan bada damar tattaunawa. Ukraine ta zargi Russia da watsi da shirin yarjejeniyar tsagaita wuta da ta gabatar mata bayan Moscow ta kaddamar da munanan harharin kasa da sama da suka kunshi na jirage marasa matuka. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Russia ce ba ta so a zauna lafiya. Wannan na zuwa ne bayan shirin tsagaita wuta da Vladimir Putin ya gabatar wa Ukraine wanda Kyiv ta duba akai tare da gabatar da irin nata sharadin. Kuma kawo yanzu Moscow bata ce upan akai ba. Yanzu sai shirinmu na nishadi tare da Kabiru Dan Bauchi.
2: Barka da warhaka masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da saki kasancewa a cikin wannan sabon shiri na nishadi. Yau a shirin namu na nishadi zamu fara ne daga tarayyar Najeriya, inda mawaki Asake ya saki wani sabon kundin wakarsa be suna Money, mai wakoki 13 da suka hada da Salon Fuji da Ama Piano, wanda ya mamaye saman jadawalin Apple Music Nigeria nan take. Kundin wanda ya fito a ranar 1 ga watan Mayu shekarar 2026 ya kunshi haɗin gwiwa da mawaka irin su Tiakola da Kabza da D Small, inda wakokin suka mamaye sahun gaba kuma ana ji da su. A wani bangaren kuma, a wani taro da aka gudanar a Las Vegas a ranar 2 ga watan Mayu shekarar nan da muke ciki, Priscilla Presley ta bayyana yadda mutuwar diyarta Lisa Mary Presley ta raba kan iyalanta. Ta ce ko da yake har yanzu suna da kusanci a tsakaninsu, amma rashin Lisa Mary ya canza yadda dangantakarsu na mu'amala ke gudana a tsakaninsu. Tuni ƴaƴan da Lisa ta bari, wato ƴan tagwaye Harper da Finley Lockwood, suka girma har sun kai shekaru 18. Hakan shi ma ya ƙara jawurar rabuwan kawuna. Watan Mayun shekarar 2026 nan da muke ciki, manyan labaran nishadi sun karaɗe yanar gizo da sauran kafafen watsa labarai, inda a wajen babban taron Met Gala mai taken Costume Art, fasahar kayan sawa kenan, taron da ya sami halartar jarumai da sauran irin su Kendall Jenner, wanda ta fito da zane na musamman, yayin da Kelly Jenner ita ma ba a barta a baya ba, ta fito da salon shiga na musamman wanda ya kawatar. To hawa bari mu koma bangaren tarayyar Najeriya, inda shahararriyar mawaƙiyar salon kiɗan Afrobeat ƴar Najeriya, wato Tiwa Savage, ta ziyarci wata cibiyar kaɗe-kaɗe da raye-raye a Lagos domin tallafawa rukunin farko na ɗaliban da gidauniyarta ta ɗauki nauyi. Daga cikin mutane 2000 da suka nemi gurbin shiga, mawaƙiyar ta zaɓo matasa 100 masu tasowa domin horar da su kan harkar murya, sarrafa kayan kiɗa, da kuma yadda ake gudanar da sana'ar waƙa a matakin duniya. Gidauniyar Siwa Savage tana haɗin gwiwa ne da babbar kwalejin waƙa ta Berklee College of Music da ke ƙasar Amurka, inda mawaƙiyar kanta ta yi karatun kimanin shekaru 20 da suka gabata. Hawa gare ki.
0: Alƙaluma sun nuna cewa an cimma gagarumar nasara a shirin gyara ilimin tsangaya da gwamnatin jihar Jigawa da ke Najeriya ke aiwatarwa, inda kashi 96 cikin 100 na mahalarta shirin nata na musamman da aka shafe watanni 6 suka ci jarabawa, suka kuma samu shaidar karatu da aka amince da ita a ƙasa. Shirin wanda hukumar ilimin tsangaya ta jihar Jigawa da kuma hukumar NBAIS ta ƙasar suka gudanar ya horar da alarammomi 150 a cibiyoyin karatu daban-daban da ke biranen Dutse da Hadija da kuma Gumel. To ko ta yaya wannan shiri na tsangaya zai taimaka wajen ƙara inganta harkar ilimi a fadin jihar? Ga rahoton Abdulkadir Haladi Kiyawa.
3: Watanni 6 chip aka shafe ana koyar da alarammomin a ƙarƙashin wannan shiri na musamman wanda aka ƙarƙare a wannan mako. Ga abin da alaramma Mustapha Muhammad Yusuf ke cewa.
4: horo akan darasa kuma guda tara misali akwai Islamic studies, akwai Arabic, akwai Hausa, akwai Qur'ani studies, akwai English, akwai mathematics, akwai computer, akwai civics education, akwai Islamic history. Kansu ne akai jarabawa kuma alhamdulillah yan uwa da yawa sun dan fahimci ayin da shi ilimin ke.
3: Dr. Abdulrashid Usman Suleiman shine shugaban hukumar MBIS a jihar Jigawa. Ya ce tabbas kwalliya ta biya kudin sabulu a wannan shiri.
5: Duk wasu tsarika da muka yi da dokoki da tsarika da muka saka tsakanin mu da ita hukumar tsangaya gaskiya an bi syllabus din mu. Sannan an gayyato kwararrun malamai wanda suka san wannan bangare sun koyar da su. Mu kuma bangaren ofishin mu na quality assurance ya bibiye su. Ya jajje santocin da ake wannan karatun. Ya bibiya ya ga yadda ake yin karatun, ya ga ingancin karatun wanda har ya bada damar cewa lallai sun cancanta a yi musu jarabawa.
3: Dr. Abubakar Maje Hamisu shine shugaban hukumar ilimin tsangaya ta jihar Jigawa.
6: Hikimar gudanar da wannan shirin shine wato ita makarantun tsangayu an mayar da su kusan kace koma baya, babu wani tsari a gwamnatance da ake da shi na ba su shaidar kammala shahada ta kowane irin ilimi. Wannan dalilin ya sa mu kuma muka ga cewa hakika waɗannan mutanen Allah ya ba su baiwa, ya kuma ba su hazaka, ya kuma ba su wato dama fiye da yanda mutane suke zato. To sai gashi kuma yanzu laya ta yi kyan rufi dama wanda ya haddace Alkur'ani. Ka san dama ba karaman mutum bane, kwakwalwarsa ta riga ta bude. Wannan dalilin ya janyo muka yi wannan shiri kuma muka samu gagarumin nasara.
3: To ko ta yaya wannan shiri zai taimaka wajen sake inganta harkokin ilimi a jihar? Ga Dr. Biliyaminu Bello Inuwa daga tsangayar ilimi ta Jami'ar Bayero dake Kano a Najeriya.
7: Idan a samu daidaito wajen gudanar da karatun ilimin tsangaya da kuma kawo ilimin zamani, wadda wannan zai taimaka kwarai da gaske wajen ilmantar da yara da dama da suke jihar Jigawa domin su ma su samu ilimi na zamani. Na biyu, wannan horo zai taimaka wa malaman wajen fahimtar dabara na koyarwa a zamanance. Wannan dabara ba zai takaita ga iyakarin kansa a wa'innan darussa da aka ce za a koyar ba. Zai kara faɗaɗawa malaman dabara da yadda za su fitar da tsari mai kyau wajen koyar da yara karatun addini da kuma karatu na zamani.
3: Masanin ya kuma ce matukar wannan tsarin bai samu kyakkyawan ci gaba ba. Akwai yiwuwar samun matsaloli, saboda haka akwai buƙatar gwamnati ta sake mayar da hankali a kai.
8: Abdul Kadir Haladi Kiyawa, RFI.
0: Ga shirinmu na gaba.
9: Rayuwata.
10: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sanninmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara, tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Kamar kullum kuna tare da Zainab Ibrahim. A yau shirin ya ziyarci jihar Cross River da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya, inda ya tattauna yadda wata kungiya mai suna Kungiyar Matan Arewa ke taka muhimmiyar rawa wajen inganta rayuwar matan Arewa mazauna yankin, musamman ta bangaren yaƙi da rashin adalci da cin zarafin mata da yara. Mata daga sassa daban-daban na arewacin Najeriya ne suka haɗa kai wajen kafa wannan kungiya, wanda ta mayar da hankali wajen wayar da kan illahirin mata kan batun matsalar cin zarafin jinsi ta hanyoyin da za su bi wajen kare kansu. Haka kuma kungiyar ta Matan Arewa na gudanar da ayyukan tallafi da bayar da gudunmawa ga marasa galihu da ma waɗanda suka fuskanci matsaloli a cikin al'umma. Domin jin yadda wannan kungiya ke tafiyar da aikinta da kuma tasirin da hakan ke yi a rayuwar mata mazauna yankin kudancin Najeriya, muka tattauna da Malama Maryam Abdullahi da ta bayyana irin gwagwarmayar da ta yi da jami'an tsaro bayan kama ɗanta da zargin mallakar makamai ba bisa ka'ida ba, da kuma Hajiya Hafsat Abdu Ibrahim, shugabar kungiyar ta Matan Arewa da ke jihar Cross River. Amma kafin nan, ga rahoton da wakilin shirinmu daga birnin Kalaba, Murtala Adamu Ibrahim ya hada mana akai
9: rayuwata.
11: Daya daga cikin muhimman nasarorin da kungiyar ta samu shine taimaka waɗanda aka zalunta su samu adalci. Wata hira da muka yi da wata uwa ta bayyana yadda kungiyar ta tsaya mata bayan da aka ci zarafin ɗanta.
12: Aka kama yarinya na babba, aka je aka kai mu police station kwana mu biyu a ciki. Ita ba ta san da maganan ba, sai ran na biyu aka je aka sanar da ita. Suka zo ta yi gayyaci matan Hausa gaba ɗaya, aka ce to ita tana so yanzu a cikin minti biyu abin da ya yi uku ta ga wannan yarinya da ɗanta ta dawo a cikin familin ta, saboda abin da ya faru ba a yi adalci.
11: Baya ga wannan, wasu daga cikin mambobin kungiyar sun jaddada muhimmancin haɗin kai da taimakon juna. Suna mai cewa irin waɗannan ayyuka na ƙara ƙarfafa zaman lafiya da haɗin kan al'umma.
13: Saboda abu ne muka yi na tsira ga baki ɗaya, mu samu aljanna ga baki ɗaya, muka ce mu haɗa kai mu yi wani abin taimakon kai da kai da mutuwa da rayuwa, duk mu taimaka mashi. Ba kuma wani ke ba mu kuɗin ko gwamnati ba, a'a, mu ne manya kalba, in taɓa ci za mu gyara. Muna so in taɓa ci zama akwai masu gyara, shi ne sa mu manyan mun ja kanmu. Abinda duk ya ɓaci da ɗan APC da ɗaya, duk kowane siyasa za mu iya shigo mu gyara abin kawai.
11: Kowane irin gudunmawa da ƙwarin gwiwa wannan ƙungiyar ke samu daga shugabannin Hausawa mazauna jihar Cross River, Shaban Abdullahi sakatare ne ga abin da yake cewa.
14: Su dai waɗannan mata gabaki ɗaya yawanci ne ke ba su shawara, ko kuma in za su je wani wuri da ba su da ido ne nake rubuta takarda an kai musu in je musu jagora. To goyon bayan da nake ba su kenan, da kuma waɗansu da suke taimaka muke ba su wannan goyon baya. To duk abin da suka yi dai suka gaya mana, muna ƙara musu ƙarfin gwiwa da kuma goyon baya.
11: Ƙungiyar matan Hausawa na jihar Cross River cewar su za su ci gaba da faɗaɗa ayyukansu domin kai tallafi ga ƙarin mutane da kuma tabbatar da cewa an rage yawaitar cin zarafi a cikin al'umma. Idan aka haɗa kai tare da jajircewa, na iya kawo canji mai ma'ana a cikin al'umma a jihar Cross River.
9: RFI.
10: To madalla, an gaishe da Murtala Adamu Ibrahim da rahoton nan. Yanzu sai zantawarsa da malama Maryam Abdullahi, wata mata da ta bayyana irin gwagwarmayar da ta yi da jami'an tsaro bayan kama ɗanta da zargin mallakar makamai ba bisa ka'ida ba.
15: Su biyu ne aka kama su da shi da abokin shi. To dama tun farko kaman da aka yi su 13 ne aka kama, sai aka saki mutum 11, su biyu sai suka makale. Da suka makale mun bi mun bi aka ce beli 150,000. Mun hada kuɗi kuma mun kai ba su karba ba. Muna bibiyansu dai daga baya sai aka ce an kashe su.
16: To kamar menene ake zargin shi yaron naki da aikata?
15: An ce wai suna da bindiga, kuma an je an yi bincike ko reza ba kama su da shi ba. Dan su suna kwance ma suna bacci ne a cikin daki, aka je aka kama su.
16: To daga karshe da kuka biya kudin beli, kamar mai su jami'an tsaro suka fada muku dangane da?
15: Su ce mu je yau mu dawo gobe. To tun daga lokacin da sai hankalinmu ya fara tashi, mu shiga mu fita, dan har mun dauki lauya ya je gurin, suka yi haka, lauyan suka ce ma lauyan wai sun kashe yara. To lauya har ya hada takardu, bamu san abin da ya hana lauya. Amma lauyan har yanzu bai iya yin komai a kai ba, bamu san meye yake faruwa ba, bamu san meye matsalan ba.
16: To tun lokacin da abu ya faru, ko akwai wani labari da kuke ji na dangane da cewa tabbas an kashe yaron din, ko kuma a'a yana raye?
15: A'a, ni dai ba wanda ya taba bani labarin cewa yana raye, in ba kwanan nan wannan yaron da ya zo ya ce ya gan shi ba.
16: Yana yi shi ya gan shi kenan?
15: Waya Abuja.
16: Abuja
15: a Azwan 6. To zan iya zuwa gun lauyan tunda na san office din shi, amma ryan ji masa bayani in ji abin da zai gaya min, tunda dai dama a radio kudinmu yana hannunsa. To saboda na bibiye shi dai, na ga dai abin yaya ne, sai na dawo na yi hakuri, na ce na bar wa Allah. To kuma sai yanzu muke jin labarin cewa an gan shi.
17: Matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
18: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
17: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
18: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
17: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
19: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi,
9: kowa zai nasara.
18: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
10: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba. Sai zantawar shirin da Hajiya Hafsat Abdu Ibrahim, shugabar kungiyar ta matan Arewa dake jihar Cross River.
20: Abin da ya janyo hankali na tara mata muka kafa wannan kungiya saboda ba yadda za a yi mu zauna kara zubi. Dole ne mu zauna mu danga taimakon junanmu da shawara mu gudu tare mu tsira tare. Duk wanda muka gani yana cikin damuwa daidai iya gwargwado za mu taimaka mishi.
11: Wani irin ayyuka ne kungiyar ta ku tafi mai da hankali a kai?
20: Na ɗaya muna nan akwai membermu. Yana na dina gaba zai fi shekara 13 ko 14 ba. Aka samu babban yaro, babban matashi ya dinga luɗuta da shi ta baya. To sakanin shi yaro iyayen shi talakawa ne. Shi kuma wanda yake luɗu da shi na ta baya, wanshi na da hali a nan ba gobire. Aka ɗauki kes aka gai wurin shugabanninmu maza wanda shi ne sarki. Su ɗauki wani action a kan lamarin ba. Zancen da nake gaya maka dai kan kaika da nisa sai da na ɗauki magana har zumsi kun AIG. Aka je aka yi arrest ɗin yaro shi wanda yake wa yaron wannan abu. Da aka kai shi CCID. Wanshi ya nuna ƙarfin kuɗi su waye-waye. Mu mata muka tsaya ka ce ba mu yadda ba. A takaice dai shi wancan yaron sai da aka kai shi prison. Sai da muka sa hannu aka kai shi prison. To kuma muna taimako kamar wata ta samu ko rashin lafiya ba wani mai taimaka mana ba gwamnatin da take taimaka mana ba wani mai taimaka mana. Muna ajiye dai 200 ne har na zo na ce to abin ya zama kamar sadaka tijariya to kai wa mutum duk wata kowa 200. Saboda ikanin gaskiya tun da muka kafa kungiyar nan hada kuɗi mun siya likafani bandir hudu mun kai masallaci last year sai da muka siya butoci dozin 10 muka raba a masallaci duk masallacin da muka sa ana sallan jumma haka muka raba.
11: Abin da shafi siyasa ko wannan kungiyar ta ku na harkokin siyasa?
20: Siyasa a Cross River. Tun lokacin Donadu ni na kafa siyasa wa mata. I'm a woman leader.
10: Tattaunawar Murtala Adamu Ibrahim da Hajiya Hafsat Abdu Ibrahim, shugabar kungiyar ta matan Arewa dake jihar Cross River a tarayyar Najeriya. Masu saurare, menene ra'ayinku a game da irin kokarin da kungiyoyi masu zaman kansu ke yi wajen tallafawa mata, musamman baki mazauna yankuna na daban? Wace shawara kuke da ita? Sai mun ji daga gare ku. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Kalaba, Murtala Adamu Ibrahim, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
2: Mai sauraron sashen Hausa na gidan Radio France International RFI, Kabiru Muhammad Dambauci ke farin cikin sake kasancewa tare da ku ta cikin wani shirin rayoyin ku masu saurare. Shirin da ke ba ku damar tofa albarkacin bakin ku. Kamar yadda watakila kuka ji a labaranmu cewa Najeriya ta kulle yarjejeniya da wasu kamfanoni biyu na kasar China domin gyara tare da ci gaba da tafiyar da matatun man kasar biyu wato Wari da Port Harcourt. Bayan kammala gyaran kamar dai yadda yarjejeniyar ke cewa kamfanonin China ne za su tafiyar da waɗannan matatu a madadin Najeriya. Wannan shine maudu'in da aka bayo mai sauraro damar tofa albarkacin bakinsa a shirin namu na yau. Ga kaɗan daga cikin jerin sakonni da muka tsakuro muku a shafinmu na Facebook, inda za mu fara da sakon taso unguwar Tudu da Magaram. Hakika wannan yarjejeniya da gwamnatin Najeriya ta kulla da kamfanin ƙasar China domin gyara da tafiyar da matatun man ƙasar biyu na Wari da kuma Port Harcourt hakan ya yi daidai tunda ita gwamnatin ƙasar ba za ta iya kula da su ba. Muna fatan al'ummar Najeriya su ci moriyar wannan tsari. Abba Abdullahi Nasir, hakan ya yi daidai. Husaini Muhammad, Allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu. Adam Suleiman Muhammad,
9: shi kuma matatar mai na Kaduna a wani hali yake ciki tukunna. Mubarak Abubakar, mu ƴan arewa mu farka daga dogon suman da muka yi. Abdullahi Mustapha Usman, Allah ya kiyaye, wallahi ƙasar nan kwata-kwata ba mu san ciwon kanmu ba. Menene amfanin janyo kamfanonin wasu ƙasashe su dinga sarrafa muhimman abubuwa wanda da su muka dogara? Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya Akinba, ɗaya daga cikin ɗan ƙungiyar masu kira da sauraron rediyo ta Afirka, reshen jihar Niger da Hassan Albasare Abu Afan da shugaba Iliya mai shayi Garkin Daura da Lawwali ɗan Sulba Sokoto da Fatima Sharifiya M. Ahmad. Mu dai fatan mu Allah ya azurta mu da kyakkyawan shugabanci a ƙasarmu Najeriya domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasarmu Najeriya ku tashi lafiya. Kada a shafa, ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin rayoyin ku masu saurare. Kazalika mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar kare 234-7636-5661. Bari mu je karayin malami na gaba, Siraja Salisu. Wannan yaudara ce da barnan dukiyar ƙasa. Usman EFCC Alhassan daga ƙaramar hukumar Hong ta jihar Adamawa a tarayyar Najeriya, da Aliyu da Ibrahim Yahu da Jibrila Aliyu. Gaskiya manyanmu a Najeriya ba sa ƙaunarmu, ta yaya za a ce wai wasu za su gyara mana refinerinmu? Haba Najeriya, sai ka ce ba 'yan ƙasa? EFCC ɗan Kilba Hong daga jihar Adamawa tarayyar Najeriya, wallahi babu abinda zai jawo face rikici, ta yaya za a ce wai za a yi yarjejeniya da wata ƙasa? Me ke damun manyanmu ne? Comrade Ilyasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya, mamba a kungiyar muryar matasan Afirka, kulla yarjejeniya da wasu kamfanonin kasar China biyu don farfado da matatun man fetur na Port Harcourt da kuma wari da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi hakan abu ne mai kyau. Muna fatan kwalliya ta biya kudin sabulu. Bulama Chalomi Galaba mai media daga jihar Yobe a ƙaramar hukumar Gaidan. Hakikanin gaskiya, yarjejeniyar da Najeriya da ƙasar China suka yi na magance matsalolin matatun man fetur to abu ne mai kyau. Muna fatan Allah ya kawo ƙarshen matsalar tsadar man fetur a Najeriya. Yusuf Haruna Kariya Nijar, kula yarjejeniyar da wasu kamfanoni biyu na ƙasar China suka yi domin gyara matatun gidajen mai, wannan yunkuri mai kyau ne, inda da gaske ne gani yadda a tsakiyar siyasa akwai salon yaudara kala-kala daga wajen 'yan siyasa. Allah ya sa a dace. Sayidu Usman Wuro Jamil, a yarjejeniyar dai za su kare a kan idonsu Dangote ya zo ya fara har ya kammala gina matatar mai ta dala biliyan 20. Hafsat Ilyasu Yakubu daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya, kulle yarjejeniya da wasu kamfanonin kasar China guda biyu don farfado da matatun man fetur Port Harcourt da kuma wari, hakan ya yi daidai. Muna fata haƙa ta cimma ruwa. Masu sauraro, a nan za mu ja labulen shirin tare da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu a madadin ɗaukacin abokan aikina, musamman injiniyanmu na Ibrahim Tukur Kefi. Ni Kabiru Muhammad ɗan Bauchi da na shirya na gabatar, nake fata za a tare mu a shiri na gaba.
21: Bari mu shakata da wannan.

0: karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi karfe 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ake sarari akan mita 19.
1: Hawa Halliru Gongozo.
0: Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan dare. A cikin labarin za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta buƙaci kwace lasisin kamfanonin MTN da DSTV saboda cin zarafin ƴan ƙasar a Afirka ta Kudu. Gwamnatin Burkina Faso ta sanar da rusa ɗaruruwan ƙungiyoyi masu zaman kansu a hukumance. Iran ta ce tana nazari kan sabon tayin zagaita wuta da Amurka ta gabatar mata. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Yan Majalisar Dattawan Najeriya sun tafka zazzafar muhawara tare da kira ga gwamnatin ƙasar ta dauki ƙwarin mataki kan cin zarafin ƴan Najeriya da ake yi a Afirka ta Kudu, ciki har da buƙatar kwace lasisin kamfanonin MTN da kuma DSTV. Sanata mai fitar Edo ta Arewa a Majalisar Dattawan Adams Oshomoli ya ce bai kamata a zuba ido ana ganin ana kashe ƴan Najeriya a Afirka ta Kudu ba saboda ginjinin baƙaƙen fata da wasu ƴan ƙasar ke yi. Majalisar ta amince cewa za ta aiki da tawagar wakilai zuwa Pretoria bayan da gwamnatin Najeriya ta kira jakadan Afirka ta Kudu don ya yi mata bayani. A gefe guda kuma ta fara shirin kwaso ƴan ƙasar ta daga Afirka ta Kudun. Mahukuntan matatar Dangote sun fitar da sanarwa a shafukansu na sada zumunta inda suka ce farashin litar mai na nan yadda yake sabanin wasu rahotanni da ke cewa kamfanin ya ƙara farashin litar man fetur da naira 75. Dama dai rahoton ƙara farashin ya zo wa mutane da mamaki kasancewar farashin man ya dan sauka a kasuwar duniya yau Laraba sakamakon fatan da ake na samun cin mai jiji ne zagaita wuta a rikicin gabas ta tsakiya. Kimanin ƴan bindiga 15 akan babura ne suka farwa wasu ƙauyuka biyu a jihar Katsina Najeriya, ciki har da kasuwar Jikamshi inda suka kashe akalla mutane 24 tare da yin awon gaba da kayan abinci da karurorin mutane da jirar su ta kai miliyoyin naira. Rahotanni sun nuna cewa harin ramuwar gayya ne bayan da jami'an tsaro suka dakile wani harin farko da wasu ƴan bindiga gargashin gorancin Muhammadu Fulani suka yi kokarin kaiwa. A Burkina Faso, gwamnatin mulkin sojin kasar gargashin jagorancin Captain Ibrahim Traore ta dauki tsauraran matakai na rusa ɗaruruwan kungiyoyi masu zaman kansu da kungiyoyin sa kai. A baya-bayan nan dai rahotanni suka bayyana cewa gwamnatin ta dakatar tare da soke wasu kungiyoyi, to amma sai yanzu ne gwamnatin ta tabbatar da hakan a hukumance. Kungiyar ƴan jarida ta RSF ta fitar da bayani kan makomar ɗan jaridar Burkina Faso a Tiana Sage Ulon da aka nema a karsa kusan shekaru biyu. Mahukuntan Burkina dai sun ikirarin cewa an hudar da shi ne kan ayyukan soji kuma an tura shi fagen daga tare da wasu dakarun kasar. To sai dai binciken RSF ya ce ana tsare da ɗan jaridar ne kuma yana cikin mummunan hali a wani gidan yarin sirri da ke birnin kasar Ouagadougou. Amurka na shirin dage takunkuman da ta kakabawa Eritrea, a cewar wani kundin bayanan cikin gwamnati da Reuters ta gani. Matakin da masana ke cewa na da alaka da yankin da kasar ta fito wanda ke makwabtaka da tekun Red Sea wanda ke fama da matukar mahimmanci a harkar shige da ficen kayayyaki. A halin yanzu Washington ta kudura aniyar karfafa alakar ta da Eritrea wanda a cewar masana ke aikiwa da makwabciyar ta Habasha Sako kankada ta kuskura ta shiga yaki da daddiyar abokiyar fadar tata. Yakin Iran da kuma rufe mashigin Hormuz ya fito da irin mahimmancin mayar da hankali kan tekun na Red Sea da ke zama cibiyar hadadar kasuwanci tsakanin yankin Mediterranean da kuma Asia. A Uganda, shirye-shirye sun yi nisa na bikin rantsuwar da shugaban kasar Yoweri Museveni bayan lashe zaben kasar da aka gudanar a farkon shekarar nan. A ran talatar mako mai zuwa ne za a gudanar da bikin wanda ake sa ran shugabannin kasashe akalla 35 za su halarta kamar yadda gwamnatin kasar ta tabbatar. Bikin tsuwar na mako mai zuwa zai budi sabon wa'adi na 7 na shugaba Museveni a matsayin shugaban kasar ta Uganda. Hukumomin Tunisia sun dakatar da aikin wasu fitattun kungiyoyin kare haƙƙin dan adam na kasar wanda a cewar mahukunta na wucin gadi ne. Cikin kungiyoyin da aka dakatar har da kungiyar nan mai zaman kanta ta Advocates Sans Frontières ƴan kwanaki bayan daukar makamancin wannan mataki kan wata kungiya ta daban. Iran ta ce tana nazari kan sabon tayin yarjejeniyar tsagaita wuta da Amurka ta gabatar mata, yayin da shugaba Donald Trump ke barazanar kaddamar da hare-hare masu tsananin gaske akan Tehran idan ba a cimma yarjejeniyar ba, musamman kan batun bude mashigin Hormuz. Shugaban na Amurka ya gargaɗi Iran cewa idan ba ta amince da yarjejeniyar da kasarsa ta gabatar ba, za a kaddamar da hare-hare masu muni fiye da waɗanda aka kai a baya. Duk da waɗannan barazana, an bayar da rahoton cewa bangarorin biyu sun kusa cimma matsaya kan wani ƙunshin daftari na kawo ƙarshen yakin, kuma Trump Trump ya dakatar da ayyukan soji na dan lokaci dan bada damar tattaunawa. Ukraine ta zargi Russia da watsi da shirin yarjejeniyar tsagaita wuta da ta gabatar mata bayan Moscow ta kaddamar da munanan har-harin kasa da sama da suka kunshi na jirage marasa matuka. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Russia ce ba ta so a zauna lafiya. Wannan na zuwa ne bayan shirin tsagaita wuta da Vladimir Putin ya gabatar wa Ukraine wanda Kyiv ta duba akai tare da gabatar da irin nata sharadin. Kuma kawo yanzu Moscow bata ce upan akai ba. Yanzu sai shirinmu na nishadi tare da Kabiru dan Bauchi.
2: Barka da warhaka masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da saki kasancewa a cikin wannan sabon shiri na nishadi. Yau a shirin namu na nishadi za mu fara ne daga tarayyar Najeriya, inda mawaki Asake ya saki wani sabon kundin wakarsa be suna Money, mai wakoki 13 da suka hada da Salon Fuji da Amapiano, wanda ya mamaye saman jadawalin Apple Music Nigeria nan take. Kundin wanda ya fito a ranar 1 ga watan Mayun shekarar 2026 ya kunshi haɗin gwiwa da mawaka irin su Tiakola da Kabza da D Small, inda wakokin suka mamaye sahun gaba kuma ana ji da su. A wani bangaren kuma, a wani taro da aka gudanar a Las Vegas a ranar 2 ga watan Mayun shekarar nan da muke ciki, Priscilla Presley ta bayyana yadda mutuwar diyarta Lisa Mary Presley ta raba kan iyalanta. Ta ce ko da yake har yanzu suna da kusanci a tsakaninsu, amma rashin Lisa Mary ya canza yadda dangantakarsu na mu'amala ke gudana a tsakaninsu. Tuni ƴaƴan da Lisa ta bari, wato ƴan tagwaye Harper da Finley Lockwood, suka girma har sun kai shekaru 18. Hakan shi ma ya ƙara jawurar rabuwan kawuna. Watan Mayun shekarar 2026 nan da muke ciki, manyan labaran nishadi sun karaɗe yanar gizo da sauran kafafen watsa labarai, inda a wajen babban taron Met Gala mai taken Costume Art, fasahar kayan sawa kenan, taron da ya sami halartar jarumai da sauran irin su Kendall Jenner, wanda ta fito da zane na musamman, yayin da Kylie Jenner ita ma ba a barta a baya ba, ta fito da salon shiga na musamman wanda ya kawatar. To hawa bari mu koma bangaren tarayyar Najeriya, inda shahararriyar mawaƙiyar salon kiɗan Afrobeat ƴar Najeriya, wato Tiwa Savage, ta ziyarci wata cibiyar kaɗe-kaɗe da raye-raye a Lagos domin tallafawa rukunin farko na ɗaliban da gidauniyarta ta ɗauki nauyi. Daga cikin mutane 2000 da suka nemi gurbin shiga, mawaƙiyar ta zaɓo matasa 100 masu tasowa domin horar da su kan harkar murya, sarrafa kayan kiɗa, da kuma yadda ake gudanar da sana'ar waƙa a matakin duniya. Gidauniyar Siwa Savage tana haɗin gwiwa ne da babbar kwalejin waƙa ta Berklee College of Music da ke ƙasar Amurka, inda mawaƙiyar kanta ta yi karatun kimanin shekaru 20 da suka gabata. Hawa gare ki.
0: Alƙalima sun nuna cewa an cimma gagarumar nasara a shirin gyara ilimin tsangaya da gwamnatin jihar Jigawa da ke Najeriya ke aiwatarwa, inda kashi 96 cikin 100 na mahalarta shirin nata na musamman da aka shafe watanni 6 suka ci jarabawa, suka kuma samu shaidar karatu da aka amince da ita a ƙasa. Shirin wanda hukumar ilimin tsangaya ta jihar Jigawa da kuma hukumar NBAIS ta ƙasar suka gudanar ya horar da alarammomi 150 a cibiyoyin karatu daban-daban da ke biranen Dutse da Hadija da kuma Gumel. To ko ta yaya wannan shiri na tsangaya zai taimaka wajen ƙara inganta harkar ilimi a fadin jihar? Ga rahoton Abdulkadir Haladikiyawa.
3: Watanni 6 cif aka shafe ana koyar da alarammomin a ƙarƙashin wannan shiri na musamman wanda aka ƙarƙare a wannan mako. Ga abin da alaramma Mustapha Muhammad Yusuf ke cewa.
4: horo akan darasa kaman guda tara misali akwai Islamic studies akwai Arabic akwai Hausa akwai Qur'ani studies akwai English akwai mathematics akwai computer akwai civics education akwai Islamic history kan su ne aka jarabawa kuma alhamdulillah yan uwa da yawa sun dan fahimci ayin da shi ilimin ke
3: Dr. Abdulrashid Usman Suleiman shine shugaban hukumar MBIS a jihar Jigawa Ya ce tabbas kwalliya ta biya kudin sabulu a wannan shiri.
5: Duk wasu tsarika da muka yi da dokoki da tsarika da muka saka tsakanin mu da ita hukumar tsangaya gaskiya an bi syllabus din mu sannan an gayyato kwararrun malamai wanda suka san wannan bangare sun koyar da su mu kuma bangaren ofishin mu na quality assurance ya bibiye su ya jajje santocin da ake wannan karatun ya bibiya ya ga yadda ake yin karatun ya ga ingancin karatun wanda har ya bada damar cewa lallai sun cancanta a yi musu jarabawa
3: Dr. Abubakar Maje Hamisu shine shugaban hukumar ilimin tsangaya ta jihar Jigawa
6: hikimar gudanar da wannan shirin shine wato ita makarantun tsangayu an mayar da su kusan kace koma baya babu wani tsari a gwamnatance da ake da shi na ba su shaidar kammala shahada ta kowane irin ilimi wannan dalilin yasa mu kuma kaga cewa hakika waɗannan mutanen Allah ya ba su baiwa ya kuma ba su hazaka ya kuma ba su wato dama fiye da yanda mutane suke zato to sai gashi kuma yanzu laya ta yi kan rufi dama wanda ya haddace alqur'ani ka san dama ba karaman mutum bane kwakwalwarsa ta riga ta bude wannan dalilin ya janyo muka yi wannan shiri kuma muka samu gagarumin nasara
3: to ko ta yaya wannan shiri zai taimaka wajen sake inganta harkokin ilimi a jihar ga Dr. Bilyaminu Bello Inuwa daga tsangayar ilimi ta Jami'ar Bayero dake Kano a Najeriya
7: idan a samu daidaito wajen gudanar da karatun ilimin tsangaya da kuma kawo ilimin zamani wanda wannan zai taimaka kwarai da gaske wajen ilmantar da yara da dama da suke jihar Jigawa domin su ma su samu ilimi na zamani na biyu wannan horo zai taimaka wa malaman wajen fahimtar dabara na koyarwa a zamanance wannan dabara ba zai takaita ga iyakarin kansa a wayannan darussa da aka ce za a koyar ba zai kara fadadawa malaman dabara da yadda za su fitar da tsari mai kyau wajen koyar da yara karatun addini da kuma karatu na zamani
3: masanin ya kuma ce matukar wannan tsarin bai samu kyakkyawan ci gaba ba akwai yiwuwar samun matsaloli saboda haka akwai bukatar gwamnati ta sake mayar da hankali akai
8: Abdul Kadir Haladi Kiyawa RFI
0: ga shirinmu na gaba
9: rayuwata
10: mai sauraron sashin Hausa Radio France International RFI assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sanninmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato kwararru domin lalubo mafita akai kamar kullun kuna tare da Zainab Ibrahim A yau shirin ya ziyarci jihar Cross River dake yankin kudu maso gabashin Najeriya inda ya tattauna yadda wata kungiya mai suna kungiyar matan arewa ke taka muhimmiyar rawa wajen inganta rayuwar matan arewa mazauna yankin musamman ta bangaren yaki da rashin adalci da cin zarafin mata da yara Mata daga sassa daban-daban na arewacin Najeriya ne suka hada kai wajen kafa wannan kungiya wanda ta mayar da hankali wajen wayar da kan illahirin mata kan batun matsalar cin zarafin jinsi da hanyoyin da za su bi wajen kare kansu. Haka kuma kungiyar ta matan arewa na gudanar da ayyukan tallafi da bayar da gudunmawa ga marasa galihu da ma waɗanda suka fuskanci matsaloli a cikin al'umma. Domin jin yadda wannan kungiya ke tafiyar da aikin ta da kuma tasirin da hakan ke yi a rayuwar mata mazauna yankin kudancin Najeriya muka tattauna da malama Maryam Abdullahi da ta bayyana irin gwagwarmayar da ta yi da jami'an tsaro bayan kama ɗanta da zargin mallakar makamai ba bisa ka'ida ba, da kuma Hajiya Hafsat Abdu Ibrahim, shugabar kungiyar ta matan Arewa da ke jihar Cross River. Amma kafin nan, ga rahoton da wakilinmu daga birnin Calabar, Murtala Adamu Ibrahim, ya haɗa mana a kai.
9: Rayuwata.
11: Ɗaya daga cikin muhimman nasarorin da kungiyar ta samu shine taimaka waɗanda aka zalunta su samun adalci. Wata hira da muka yi da wata uwa ta bayyana yadda kungiyar ta tsaya mata bayan da aka ci zarafin ɗanta.
12: Aka kama yarinya na babba, aka je aka kai mu police station kwana mu biyu a ciki. Ita ba ta san da maganan ba, sai ran na biyu aka je aka sanar da ita. Suka zo ta yi gayyaci matan Hausa gaba ɗaya, aka ce to ita tana so yanzu a cikin minti biyu abin da ya yi uku ta ga wannan yarinya da ɗanta ta dawo a cikin familin ta, saboda abin da ya faru ba a yi adalci.
11: Baya ga wannan, wasu daga cikin mambobin kungiyar sun jaddada muhimmancin haɗin kai da taimakon juna. Suna mai cewa irin waɗannan ayyuka na ƙara ƙarfafa zaman lafiya da haɗin kan al'umma.
13: Saboda abu ne mai kai na tsira ga baki ɗayanmu, mu samu aljanna ga baki ɗayanmu. Muka ce mu haɗa kai, mu yi wani abin taimakon kai da kai, da mutuwa, da rayuwa, duk mu taimaka mashi. Ba kuma wani ke ba mu kuɗin ko gwamnati ba, a'a, mu ne manya kalba, in ta ɓaci za mu gyara. Muna so in ta ɓaci zama akwai masu gyara, shi ne sa mu manyan mun ja kanmu. Abin da duk ya ɓaci da ɗan APC da ɗaya, duk kowane siyasa za mu iya shigo mu gyara abin kawai.
11: Kowane irin gudunmawa da ƙwarin gwiwa wannan ƙungiyar ke samu daga shugabannin Hausawa mazauna jihar Cross River, Shaban Abdullahi sakatare ne ga abin da yake cewa.
14: Turai waɗannan mata gabaki ɗaya yawanci ne ke ba su shawara, ko kuma in za su je wani wuri da ba su da ido, ni nake rubuta takarda in kai musu in je musu jagora. To goyon bayan da nake ba su kenan, da kuma waɗansu da suke taimakawa muke ba su wannan goyon baya. To duk abin da suka yi dai suka gaya mana, mu muna ƙara musu ƙarfin gwiwa da kuma goyon baya.
11: Ƙungiyar matan Hausawa na jihar Cross River cewar su za su ci gaba da faɗaɗa ayyukansu domin kai tallafi ga ƙarin mutane, da kuma tabbatar da cewa an rage yawaitar cin zarafi a cikin al'umma. Idan aka haɗa kai tare da jajircewa, na iya kawo canji mai ma'ana a cikin al'umma a jihar Cross River.
9: RFI.
10: To madalla, an gaishe da Murtala Adamu Ibrahim da rahoton nan. Yanzu sai zantawarsa da malama Maryam Abdullahi, wata mata da ta bayyana irin gwagwarmayar da ta yi da jami'an tsaro bayan kama ɗanta da zargin mallakar makamai ba bisa ka'ida ba.
15: Su biyu ne aka kama su da shi da abokin shi. To dama tun farko kaman da aka yi su 13 ne aka kama, sai aka saki mutum 11, su biyu sai suka makale. Da suka makale mun bi aka ce beli 150,000. Mun hada kuɗi kuma mun kai, ba su karba ba. Muna bibiyansu dai daga baya sai aka ce an kashe su.
16: To kamar menene ake zargin shi yaron naki da aka zama?
15: An ce wai suna da bindiga, kuma an je an yi bincike ko reza ba kama su da shi ba. Dan su suna kwance ma suna bacci ne a cikin daki, aka je aka kama su.
16: To daga karshe da kuka biya kudin beli, kamar mai su jami'an tsaro suka fada muku dangane da?
15: Su ce mu je yau mu dawo gobe. To tun daga lokacin da sai hankalinmu ya fara tashi, mu shiga mu fita, dan har mun dauki lauya ya je gurin, suka yi haka, lauyan suka ce ma lauyan wai sun kashe yara. To lauya har ya hada takardu, ba mu san abin da ya hana lauya. Amma lauyan har yanzu bai iya yin komai a kai ba, mu san meye yake faruwa ba, mu san meye matsalan ba.
16: To tun lokacin da abu ya faru, ko akwai wani labari da kuke ji na dangane da cewa tabbas an kashe yaron din, ko kuma a'a yana raye?
15: A'a, ni dai ba wanda ya taba bani labarin cewa yana raye, in ba kwanan nan wannan yaron da ya zo ya ce ya gan shi ba.
16: Ba wanda ya gan shi kenan?
15: Waya Abuja.
16: Abuja
15: a Zone 6. To zan iya zuwa gun lauyan tun da na san office din shi, amma yanzu in masa bayani in ji abin da zai gaya min, tun da dai dama a radio kudinmu yana hannunsa. To saboda na bibiye shi dai, na ga dai abin yaya ne, sai na dawo na yi haƙuri, na ce na bar wa Allah. To kuma sai yanzu muke jin labarin cewa an gan shi.
17: Matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
18: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
17: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
18: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
17: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
19: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba.
20: Idan ta samu horo,
17: kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara.
18: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
10: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba, sai zantawar shirin da Hajiya Hafsat Abdu Ibrahim, shugabar kungiyar ta matan Arewa dake jihar Cross River.
9: Abin da ya janyo hankali na tara mata muka kafa wannan kungiya saboda ba yadda za a yi mu zauna kara zubi. Dole ne mu zauna mu danga taimakon junanmu da shawara mu gudu tare mu tsira tare. Duk wanda muka gani yana cikin damuwa daidai iya gwargwado za mu taimaka mishi.
11: Wani irin ayyuka ne kungiyar ta ku tafi mai da hankali a kai?
9: Na ɗaya muna nan akwai member mu. Yana na dina gaba zai fi shekara 13 ko

0: akan titi. Kan haka ne dai muka tattauna da Comrade Bello Basi Fage wanda ya kasance mai bibiyar lamuran yau da kullum daga Kano.
1: Wannan harka ta daba a jihar Kano wani abu ne wanda ya zama jagwal ya koma bakin aiki wanda idan al'umma ba su tashi sun yi tsayayya sun zabi shugabanni na gari ba ina tabbatar miki za a kai gabar da babu wani mutum mai hankali da zai iya rayuwa ta kirki a jihar Kano face waɗannan yaran sun je sun far masa sun maza ta'annati kuma babu abin da za a yi saboda waɗanda suke daurewa harkar daba gindi 100% a jihar Kano wallahi ƴan siyasa ne musamman waɗanda suke kan madafin iko waɗanda al'umma suka ba su amana dukiyarsu da kuma rayuwarsu da yawa idan ƴan sanda sun kama ƴan daba sun yi amfani da abin da ake ce masa FR sun tura su kotu wallahi da ƙarshe akwai abin da ake ce masa noli prosecute wanda ake amfani da office din attorney general a sako ƴan daban to babu ran da al'umma za ta zauna lafiya babu ran da za a daina kashe al'umma a jihar Kano domin duk wanda zai harkar daba zai je yayi register da jami'an gwamnati waɗanda in an kama shi za a sako shi saboda haka ya rage gani al'umma su tashi su zabi shugabanni na gari waɗanda ba samu amulla da ƴan daba.
0: Comrade Bello Basia Kano Nigeria. To a Nigeria kwamitin zartarwa na kungiyar dattawan arewa ya dakatar da shugaban kwamitin amintattu Alhaji Bashir M. Dalhatu saboda saba kundin tsarin mulkin kungiyar. Hakan ya biyo bayan wani taron gaggawa da kwamitin ya gudanar rajiya a Kaduna. Wato duk da ƴan sanda sun killace kwatar kungiyar a wani mataki da ke tabbatar da bullar rikici a cikin kungiyar daidai lokacin da ake tunkarar manyan zabuka. Sakataren yaɗa labarai na ƙasa Farfesa Tukuru Muhammad Baba wanda ya yi wa manema labarai jawabi bayan wani taron gaggawa jiya Laraban ya ce wakilai daga jihohin kusan 18 na arewa da babban birnin tarayya Abuja sun haɗu a wani wuri na daban a Kaduna don ɗaukar wannan mataki. A jamhuriyar Nijar yanzu haka mutane na ci gaba da tserewa daga garuruwa da dama sanadiyar hare-haren Lakurawa da ke kwace dukiyoyi da kuma kisan jama'a musamman a yankin Junju da wato karakara a cikin jihar Doso mai mabtaka da jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Ana ci gaba da kidayar jama'a da gidaje a fadin kasar Kamaru inda wakilai sama da 300 suka bazu don tattara sabonta taswira alƙaluman jama'a da aka fara tura na 24 ga watan Afrilu har zuwa ranar 29 ga wannan wata na Mayu. Daga Yaounde ga rahoton Wada Alhaji.
2: Wakilai sama da 355 ne suka bazu a fadin kasar Kamaru inda suka fara aikin tattaro bayanai da kidayar jama'a wanda zai sake bada daman sabunta alkaluman yawan jama'a. Saidu Muhammadu yana ɗaya daga cikin wakilai da ke aikin kidayan jama'a ya yi bayani yadda suke gudanar da aikin.
3: Kun muka ga mutane nan muna musu sallama muna tabbatarwa ana rayuwa a wajen inda lalle ana rayuwa to muna tambayan wane ne shugaban wannan wajen rayuwa tambaye shi kuma mutane nawa ne a ƙarƙashin shi to sannan in ya gaya munu muna daukan abin rubutu mu yi sheda mu sa sheda sa lamba kan waje kaza ga adadin mutanen da suke rayuwa
2: to wai kowani irin tikas suke fiskanta wajen wannan aiki
3: to matsaloli kan bara mu yace babu ba an anan zango game da abokan aiki na da yake dewa wansu ba Hausawa bane suna da matsalan yare ne da mutane tambayoyi
2: galibin wannan aiki da rana ake yi lokacin da mazaje masu gida suke wajen aiki mata da ake samu a gida ga abin da suke fadi
4: sun zo nace musu dai kawai bana son magana nace don suna zuwa kullun a zuwa cika mu suruto a ce zai mana kaza zai mana kaza ba yi mana ake yi ba shi sa shikenan bin na fara musu
5: ina nan ko da ta zo ne nace wata ni fa yar aikin gida ne dauraya na zo yi
2: an gudanar da kidayar jama'a ta karshe a shekara 2005 lokacin da aka kiyasta cewa yawan jama'ar Kamaru ya kai kusan miliyan 20 wada Alhaji Yaounde ya rafi
0: to al'umma a Kamarun na ci gaba da jimami kan rasuwar tsohon kakakin majalisar wakilan kasar Honorable Kabaye Geje Ibrahim Kabaye wanda ya koma ga malaci da maracin jiya yana da shekaru 86 ya kwashe sama da shekaru 30 yana jagorantar majalisar wakilai tun daga shekarar 1992 har zuwa farkon wannan shekara ta 2026 kafin maye gurbinsa an yi jana'izar sa mahaifarsa da ke mada a karamar hukumar Mayo Saba a Jiang a kasar Mali haɗin gwiwar ƴan siyasa gargashin inuwar CFR da suka hada da ƴan adawa da ke gudun hijira gargashin jagorancin babban limamin nan Mahmud Dikko na ci gaba da kira na ganin an shiga tattaunawa da kungiyoyi masu dauke da makamai na arewacin kasar waɗanda suka kai jerin hare-hare a wasu biranen kasar 25 ga watan Afrilun da ya shude. tabakin mai magana da yawun wannan hadakar ETN wato Fabaka Sisiko Gamayyar ta gabatar da sharori kamar haka.
6: Pour ce qui concerne le FLA,
7: a bangaren da ya shafi kungiyar Abzanawa ta FLA, tattaunawa za ta fi mayar da hankali ga bukatunsu har in ta kama rubuta shawarwarin su ko bukatunsu a cikin wani kundi, aiwatar da shugabanci daga kananan hukumomi, cin gashin kai, wata hanyar baiwa kananan hukumomi aincin gashin kai. Daga bangaren kungiyar masu da'awar jihadi wato JNIM, kamata mu duba tsarin da suka shimfida inda a yankunan su kama daga Gao, Tombuctu da Kidal, lura cewa al'alan kotun shari'a musulunci ne masu tasiri wanda ke tafiyar da shari'a bangaren da ya shafi zamantakewa rayuwar yau da ta kullum. A maimakon mu ci gaba da tafiya a kaikaice, ya kamata mu saka waɗannan batutuwa a cikin wani kundi wanda zai taimaka wajen kawo ƙarshen matsalar yankunan, matsalar shugabancin addinai ƙarƙashin tsarin shugabanci na ƙasa. Za mu iya cimma haka muddin muka rungumi tsarin kare ruhin jamhuriya da kuma sake dawo da tsarin demokradiyya da kuma kare ƙasar mu gabaki ɗaya. Hakan tamkar shan layi ne a gare mu.
6: L'intégrité territoriale est préservée. Cela constitue les lignes rouges pour nous.
0: Etienne Sesiko. Labaran na zuwa muku ne daga sashin Hausa na Radio France International. Majalisar ECOWAS ta gabatar da irin nata mataki da take ganin yafi dacewa a dauka a matsayin ladabtarwa ga Afrika ta Kudu saboda cin zarafin bakaken fata ƴan Afrika da ke Pretoria. A baya-bayan nan ƴan Afrika ta Kudu suka fara farwa bakaken fata da suka fito daga kasashen Najeriya da Ghana da Zimbabwe da dai sauran kasashe, suna mai bukatar ficewa daga cikin kasar lamarin da ya kai ga mutuwar wasu 'yan Najeriya biyu. Honorable Muniru Ahmed, dan majalisar wakilan Najeriya kuma mamba a majalisar ECOWAS, ya yi mana karin bayani.
8: Abin da ya kamata gwamnatin Najeriya ta yi, ya kamata by now ayin minister na foreign affairs ya calling attention na South African ambassador, ay summoning nashi ya zo ya bayanin me ke faruwa a kasan, ba wai ayi diplomatically ba, al'umman gari su san publicly an summoning shi ambassador South Africa ya zo ya bayani.
0: Dan majalisar ECOWAS a tare Najeriya, shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai kyakkyawar fatar kawo ƙarshen yakin Iran nan ba da jimawa ba muddin abubuwa suka tafi yadda ya kamata. Ga Nasiru Sani da ƙarin bayani.
9: Shugaban na Amurka ya gargadi Iran cewa idan bata amince da yarjejeniyar da kasarsa ta gabatar ba, za a iya kaddamar da harare masu muni fiye da waɗanda aka kai a baya. Ya kuma yi barazana cewa Amurka na iya ruguza dukkanin gadoji da tashoshin samar da hasken lantarki na kasar. A yayin da Iran ɗin ke cewa tana kan nazarin sabon kunshin daftarin da Amurka ta gabatar mata, kuma mai yiwuwa ne a iya cimma matsayar kawo ƙarshen yakin duk da cewa ana iya barin baya da ƙura. Sannan ma'aikatar harkokin wajen Iran ɗin ta bayyana cewa nan da ɗan wani lokaci za ta gabatar da bayananta dangane da sabon daftarin da ta karɓa a hannun Trump. Kana ma'aikatar ta musanta zargin da ake yi wa ƙasar na cewar ita ta harbi jirgin dakon kayan ƙasar Koriya ta Arewa, lamarin da ya ɗauki hankalin duniya, tare da cewar fatansu shi ne su samu kyakkyawar tattaunawa a tsakaninsu da za ta haifar da ɗa mai ido. A nashi ɓangare, Trump ya bayyana cewar burinsa shi ne ya zamanto an samu nasarar kawo ƙarshen yakin a wannan zaman da za su yi, saɓanin zaman da suka kasa cimma matsaya na ranar 28 ga watan Fabrairun wannan shekara. Yayin da Trump ɗin ya dakatar da ayyukan soji na ɗan wani lokaci don ba da damar tattaunawar cikin nutsuwa.
0: Rasha ta gargaɗi jami'an diplomasiyyar ƙasashen waje da Kyiv da ke Kyiv kenan babban birnin ƙasar Ukraine da su fice daga birnin kafin ranar tunawa da nasarar yaƙin duniya na biyu da ake yi a Moscow. Ameme da Ogo na arewacin Kamaru 8 ne da minti 10. Lokaci ne na labarin wasanni, kuma dama Nasiru Sani bai nisa ba.
10: To barka da aiki. Za mu fara ne da wannan sakon da Kami Sale ya aiko mana daga garin Ikene na jihar Ogun da ke tarayyar Najeriya, dangane da yadda ta kaya a gasar Najeriya National Super 4, dangane da yadda ta kaya a jiya kenan.
11: A jiya ne dai aka ci gaba da fafatawa a wasa na biyu na gasar Nigerian National League ta Super 4, wacce ke gudana a nan garin Ikene na jihar Ogun. Kuma wasan farko da aka yi an yi shi ne tsakanin Ranchers Beast ta Kaduna da kuma Inter Lagos. Sai dai wasan bai wa Ranchers ɗin daɗi ba, domin a nan ma ƙara rashin nasara ta yi a wannan wasa, inda ita Inter ta Lagos ta samu nasara a kanta da ci 2 da nema. To a wasa na biyu da aka yi kuwa an fafata ne tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Sports Lagos da kuma kungiyar kwallon kafa ta Duma, inda ita kuma Duman ta sha kashi har ci 4 da nema a hannun Sports Lagos. Kafin wannan wasa dai, ita kungiyar kwallon kafa ta Duma ce ke jagorantar teburin bayan da ta yi nasara a wasan ta na farko. To sai dai ajiya a iya cewa bata ji da dadi ba a hannun Sports Lagos. A gobe ne za a kammala ita wannan gasa, inda kungiyoyin za su buga wasanninsu da misalin karfe 3 na rana, kuma za a buga wasanni a duk lokaci guda a filin wasa na Raymond Stars da ke nan garin Ikene na jihar Ogun.
9: To an gaishe da ka misali daga garin Ikene. To za mu tsallaka wato kungiyoyin kwallon kafa na ƙetare, inda kungiyar matan Manchester City ta lashe gasar Women's Super League ta shekarar 2025-26, inda ta kawo ƙarshen jiran shekaru 10 ba tare da ɗaukar kofi ba.
0: Lalle
9: wannan nasara ita ce ta biyu da Manchester City ta samu a tarihin gasar tun bayan wadda ta lashe a shekarar 2016. A gefe guda kuma, wannan sakamako ya kawo ƙarshen mulkin Chelsea Women, wadda ta mamaye gasar na tsawon shekaru 6 a jere kafin wannan kakar da aka yi wajen rawar da ita kenan. To daga cikin fitattun 'yan wasan City, Khadija Shaw ta taka rawar gani sosai, inda ta zura kwallaye da dama tana taimakawa kungiyar wajen samun nasarori a wasannin masu muhimmanci. To dan wasan muka tsallaka layin su Nura kenan. Dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Benfica Gianluca Prestianico, na fara daidai ku ne yan kwallon gida. Ka iya rasa taka leda a wasanni biyun farko na gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2026. Bayan da FIFA ta tsawaita dakatar da wato da aka yi masa a wasanni 6 a matakin kasa da kasa. Hukumar kwallon kafar ta zakarin Turai wato UEFA kenan ta tuhumi Prestiani da yin amfani da kalaman nuna kyama ga dan wasan Real Madrid wato Vinicius Junior lokacin wasan zagaye na farko na gasar zakarin Turai a filin wasa na Benfica Estiano da Luz a ranar 17 ga watan Fabrairun wannan shekara. Kuma daga ƙarshe an yanke masa hukuncin dakatarwa daga wasanni 6 a ranar 24 ga watan Afrilu. To sunura masu bakin zare, Anthony Joshua da Tyson Fury za su baiwa hammata iska a fagen neman cin bantan zinare na musamman a lokacin da za su fafata a wasan da aka dade a Najira.
0: PSG mai rike da kambun gasar zakarun Turai ta samu damar hayewa wasan karshe, kuma za ta fafata da Arsenal da ke jiranta. Muna godiya ga Nasir Sani.
12: Masu sauraro, ga wasu daga cikin labaran da za ku iya karantawa a shafinmu na intanet ko dandalinmu na Facebook ko manhajarmu ta WhatsApp ko ma kallon bidiyo da hotuna da muke wallafa a Facebook da Instagram har ma da tasharmu ta YouTube. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gana da hamshakan 'yan kasuwa da sauran masu zuba hannun jari a Faransa. Rikicin bangar siyasa na baya-bayan nan ya jefa fargaba a zukatar al'ummar Kano gabanin zaɓe mai zuwa, duba da abin da ya faru a kusa da gidan gwamnati. Tsanantar hare-haren Lakurawa ya tilastawa mutanen wasu ƙauyuka da dama ƙauracewa. Kazalika akwai mu da bidiyo dangane da matsayin majalisar dokokin ECOWAS kan hare-haren nuna kyamar baki da ake kaiwa a Afirka ta Kudu. A Rwanda kuwa, bidiyon da muka kawo muku na wasu mata ne masu bukata ta musamman da suka rungumi wasan kwallon kafa domin ɗebe kewa. Game da halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya kuwa, ana iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo da dandalin sada zumunta domin samun ƙarin bayani kan halin da ake ciki. Waɗannan da ma wasu labarai daga sassa daban-daban na duniya na nan a shafukanmu na intanet da dandalinmu na Facebook. Ku ci gaba da sauraren sashin Hausa na Radio France International RFI. Ku bibi RFI Hausa, ku more.
0: kuna iya sauke manhajar Pure Radio domin ci gaba da sauraron labaran da suka gabata ko sauraron mu kai tsaye.
13: Shin kuna son jin gaskiyar abin da ke faruwa a duniyar siyasa daga Najeriya har zuwa sassan yammacin Afrika da ma duniya baki daya? Shirinmu na dandalin siyasa zai kawo muku bincike da sharhi mai zurfi. Siyasa, gaskiya da adalci. Ku kasance da mu a kowace ranar Asabar da karfe 8 na safe da kuma Lahadi da karfe 5:30 na yammaci.
0: To madalla daidai lokacin da guguwar siyasa ta fara kadawa a Najeriya kenan, bari mu je ga shirinmu na gaba.
14: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Shamsiya Haruna ke maka lale marhaban cikin shirin Ilimi Hasken Rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin a wannan mako ya duba manyan dalilan da ya sanya hukumar UNESCO ta ware ranar 3 ga watan Mayu a matsayin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya. Da kuma muradin da aka cimma tun daga lokacin da aka ware wannan rana kawo yanzu. UNESCO ta ware wannan lokaci ne domin tunawa da ranar da aka amince da Windhoek a 1991. Wannan dai wata sanarwa ce da kungiyoyin 'yan jaridar Afirka suka hada a birnin Windhoek na kasar Namibia, wadda ta jaddada buƙatar samun kafafen yada labarai masu zaman kansu, masu ra'ayi mabambanta da kuma 'yanci a Afirka da ma duniya baki daya. To amma kafin mu shiga cikin shirin, za mu so jin sauyin da aka gani a aikin jarida na wannan zamani. Kuma kan haka ne muka gayyaci Alhaji Sani Zoro, tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida ta Najeriya. Ga kuma abin da yake cewa.
15: Aikin jarida ya canja kwarai matuƙa gaya, kuma musamman abin da ya kawo wannan canjin shine fasaha ta kimiyya wadda ta saka mutane da yawa banda masu kuɗi, wato 'yan kasuwa da 'yan siyasa, kai hatta ma 'yan ta'adda duk sun mallaki wasu kafofi na jarida waɗanda suke amfani da shi wajen kamar a matsayin makami ko kuma na tallata harjarsu. Haka ɗaiɗaikun mutane a duniya kowa zai iya amfani da irin wato kafofi na sada zumunta ya faɗi ra'ayinsa, ko yana da kyau ko ba shi da kyau, ba tare da tacewa da tsefewa yadda ake aikin jarida a da ba. Haka idan an zo kamar hira, zaka iya kallon wato gidan abin nan hannun wayarka, kawai ka faɗi abin da kake so, wanda ya sha bamban da idan mutum zai zo RFI ko wani gidan radio ce zai interview. Waɗanda za su yi masa wannan tambayoyi ƙwararru ne, gogaggu ne, da suke amfani da dokoki. Za su bari ya faɗi wasu abubuwa da za su tada hankalin mutane ko kuma dai waɗanda suka saba dokokin da aka gicciya musu ba. Galibin jaridu da mujallu da ake karantawa kashi 90 da wani abu duk mallakar gwamnati ne. Saboda haka UNESCO take wato kamata a faɗaɗa masu kasuwanci ko kuma duk wanda yake da abun faɗa suke so ya mallaki gidan jarida ya mallaka. Wannan zai ƙarfafa demokuraɗiyya da kuma ya kawo ci gaba. Abin da ya faru kenan a 1991, kuma ina ɗaya daga cikin wanda muka halarci wannan taro.
14: To amma yaya 'yan jaridar wannan zamani suka ɗauki aikin jarida? Muhammad Sani Uba ɗan jarida ne daga Najeriya, ga kuma abin da yake shaida mana.
16: Za a iya cewa an samu ci gaba ƙwarai da gaske da shigowar abubuwa na technology sun sake inganta ko kuma sauƙaƙa ayyukan jarida a yanzu. Za ki ga abubuwan da ake na baya sai an sha wahalar ko su recording ko interview ma yanzu za ka iya yi ba tare da ka ji ka samu mutum kai da shi kunya ba. Ana iya yi ta fasahohi da dama. Wannan yana daga cikin abubuwan da za a iya cewa an samu canji a yanzu.
14: To batun isar da sakonni, misali a kasan aikin jarida ya kasu kashi-kashi, akwai wani fanni da ya shafi kusan ilmantar da mutane, wani irin salo kake amfani da shi wajen isarwa da mai sauraro wani sako da ya shafi abin da zai ƙara da shi na ilimi?
16: yanzu dai muna kan batun kafafan sada zumunta nan zaki ga sun taimaka ko suna taimaka wurin isar da sakon cikin sauri ba tare da an samu tsaiko ba sabanin baya da labari sai abu ya faru ma ba za a sani ba amma yanzu daga abu ya faru ta kafafan sada zumunta nan a internet kenan zaki ga dandanan sako ya riga ya ji ba tare da an jira sai an yi labarai a radio ko kuma a newspaper ba
14: To ka san da yake akwai mazauna karkara waɗanda za a iya cewa suna da dan koma baya ga fannin ilimin boko. Ta yaya kuke isar musu da sako a zamananci?
16: San su ma za a iya cewa ai yanzu wannan waya ko kuma abubuwa na sada zumunta sun shiga gidan kowa kusan ko ina suna da access ko kuma suna iya samun waɗannan abubuwa. Don haka kuma har yanzu radio da television aikin gaba su kare ba har yanzu ana amfani da su irin waɗannan da ba za su da kafafan sada zumunta har yanzu dai ana amfani da radio a ba su guntun abin da aka riga aka sanar a kafafan sada zumunta tuntun
14: mai sauraro kazalika majalisar ɗinkin duniya fa ta zaɓi ranar 2 ga watan Nuwambar kowace shekara a matsayin ranar kawo ƙarshen cin zarafin 'yan jarida ta duniya domin tunawa da kisan wasu 'yan jaridar RFI biyu da aka yi a ƙasar Mali a shekarar 2013. Idan muka sake komawa ga shirin na UNESCO, wato bayan shawarar da babban taron hukumar ya bayar a 1991, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana wannan rana a hukumance cikin watan Disamba shekarar 1993. Kuma babban makasudin wannan rana sun hada da jan hankalin shugabanni kan wajibcin mutunta alƙawuransu na kare 'yancin faɗin albarkacin baki da na kafafen yada labarai sai kuma kare ma'aikatan yada labarai daga cin zarafi ko kai musu hari yayin gudanar da ayyukansu haka zalika akwai batun karramawa da kuma tuna 'yan jaridar da suka rasa rayukansu yayin gudanar da ayyukansu na neman gaskiya sai dai yaya yanayin aikin jarida yake a wancan zamani idan aka kwatanta da yanzu Kade Alhaji Sani Zoro ya sake dawowa a karo na 2.
15: Akwai fadada da zurfafa da aikin jarida yi, akwai kuma motsewa da yi. Alal misali, wannan lokuta da nake gaya ma daga 1990 zuwa sama, wato auki ko kuma adadin mujallu da jaridu da ake da su a Lagos kadai, wato suna da yawan gaske sun fi guda 100. Hadda na banza ma a wannan lokuta. Amma yanzu duk sun motsa jaridun da ake karantawa na yau da kullun gaba ɗaya a Najeriya wanda suke fitowa yau da kullun gaba ɗaya ba su fi mewa guda 6 ko 7 ba duk gaba ɗaya faɗin ƙasar Najeriya sai talabijin da rediyo. Gidajen rediyo sun bunƙasa musamman na FM.
17: Masu zaman kansu kenan?
15: Masu zaman kansu. Alal misali a jihar Kano kaga akwai ana kiyasta cewa akwai kamar guda 33 FM stations a Ibadan kadai a jihar Oyo akwai sun fi guda 40 da wannan ba haka jihar Lagos to waɗannan sun yawaita to amma yadda ake gabatar da shirye-shirye da yadda ake gabatar da labaru da sauransu waɗanda suke gabatar da su babu gogewa waɗansu yadda ka san akan titi ake ɗauko su saboda haka babu abin da ake kira regulation tantancewa ita hukumar da za ta tabbatar wato wannan faɗaɗa da aka yi aka samu afki na gidajen jaridu to a tabbatar kuma waɗanda za su gabatar da shirye-shirye ma'aikatan jaridar an hore su alal misali suna da wato certificate wanda za su nuna sun je makaranta yadda ake koyan dokoki na ayyukan jarida
17: Ana ganin cewa mafi yawan kasashen da aka fi tauye 'yancin aikin jarida su ne kasashen da suke ƙarƙashin tsarin kaɓa da ake kira suna kama karya ko mulkin soji. Haka ne?
15: Da wannan da ma waɗanda ake cewa sun ci gaba. Alal misali yanzu ƙasar Bani Isra'ila a shekarar da ta wuce kaɗai ta kashe 'yan Falastinu 'yan jarida fiye da guda 200. A ƙasar Lebanon wadda ta fara mamaya cikin watanni 2 da ta kashe. Ta kashe 'yan jaridu ga sunan bilahad. Bayan haka, a wurare da dama ko a Amurka ana gallaza wa 'yan jarida, amma ba tare da an sani ba. Kamar ba wai magana kisan 'yan jaridu ba su a irin waɗannan guraren. Amma akwai yadda ake tauye haƙoƙinsu. Zan baka misali akwai wani abu da ya faruwa shekaru kamar 10 da suka wuce. lokacin da irin masu kwaramta sirri na harkokin tsaro a wancan lokaci aka yi ta fama da su.
14: A kowace shekara, UNESCO tana amfani da wannan rana wajen bayar da lambar yabo ta UNESCO ga mutum ko kungiyar da ta nuna bajinta wajen kare 'yancin 'yan jarida musamman a cikin yanayi na hatsari. Tumadalla duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin ka fatanin abokan aiki da ma waɗanda aka ji muryoyinsu. Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
9: Ta tabbata PSG da Arsenal ne za su kara a gasar ƙarshen cin kofin zakarun Turai. Arsenal ta kai wannan mataki na zagayen wasan ƙarshen ne a karon farko cikin shekaru 20 bayan da ta samu nasarar fitar da Atletico Madrid a zagayen semi-final, yayin da ita kuma PSG ta kai wannan wasan ƙarshen bayan da ta samu nasara akan Bayern Munich da jimillar ƙwallaye 6-5. Menene ra'ayinku kan wannan nasara? Ya kuke ganin za ta kaya? Kuma wani dalili ne yasa kuke goyon bayan kungiyar da kuke so? Sannan wani dalili ne yasa kuke ganin kungiyar ku ce za ta yi nasara a gasar ƙarshen? Sai ku bayyana mana ra'ayoyinku a shafin mu na Facebook ko kuma manhajar mu ta WhatsApp.
0: Maudu'i kenan da zamu tattauna a filin ra'ayoyinku masu sauraro. Bari mu dumfasa da wannan.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 19 da 22.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku cikin shirin na hantsi. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. Kungiyar Amnesty International a Nigeria ta buƙaci hukumomi su gudanar da bincike kan kisan mutane 5 da 'yan daba suka yi a Kano jim kaɗan bayan rantsar da mataimakin gwamnan jihar. Kungiyar ECOWAS ma binciken ta buƙaci a yi dangane da har-haren ƙyamar baƙi a Afirka ta Kudu. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai kyakkyawar fatan kawo ƙarshen yakin Iran nan ba da jimawa ba. Labaran ɗaya bayan ɗaya. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International a Nigeria ta buƙaci hukumomi da su bincike kisan mutane 5 da aka yi a Kano jin kaɗan bayan rantsar da mataimakin gwamnan jihar Sule Garu a fadar gwamnati. Amnesty ta ɗora alhakin kisan kan wasu 'yan daban siyasa waɗanda aka gani a wani bidiyo suna bin mutane suna musu dukan kawo wuƙa a kan titi. Kan haka ne dai muka tattauna da Comrade Bello Basi Fage, wanda ya kasance mai bibiyar lamuran yau da kullum daga Kano.
2: Wannan harka ta daba a jihar Kano wani abu ne wanda ya zama jagwal, ya koma bakin aiki, wanda idan al'umma ba su tashi sun yi tsayayya sun zaɓi shugabanni na gari ba, ina tabbatar miki za a kai gabar da babu wani mutum mai hankali da zai iya rayuwa ta kirki a jihar Kano. Face waɗannan yaran sun je sun far masa sun maza ta'annati, kuma babu abin da za a yi saboda waɗanda suke ɗaurewa harkar daba gindi 100% a jihar Kano wallahi 'yan siyasa ne, musamman waɗanda suke kan madafun iko, waɗanda al'umma suka ba su amana dukiyarsu da kuma rayuwarsu. Da yawa idan 'yan sanda sun kama 'yan daba sun yi amfani da abin da ake ce masa FR, sun tura su kotu. Wallahi da ƙarshe akwai abin da ake ce masa Noli Prosecute, wanda ake amfani da ofis ɗin Attorney General a sako 'yan daban nan. To babu randa al'umma za ta zauna lafiya, babu randa za a daina kashe al'umma a jihar Kano, domin duk wanda zai harkar daba zai je ya yi rijista da jami'an gwamnati waɗanda in an kama shi za a sako shi. Saboda haka ya rage ganin al'umma su tashi su zaɓi shugabanni na gari waɗanda ba samu amulla da 'yan daba.
0: Comrade Bello Basi a Kano, Najeriya. To a Najeriyar, kwamitin zartarwa na ƙungiyar dattawan Arewa ya dakatar da shugaban kwamitin amintattu Alhaji Bashir M. Dalhatu saboda saba kundin tsarin mulkin ƙungiyar. Hakan ya biyo bayan wani taron gaggawa da kwamitin ya gudanar da jiya a Kaduna. Wato duk da 'yan sanda sun killace hedkwatar ƙungiyar a wani mataki da ke tabbatar da bullar rikici a cikin ƙungiyar daidai lokacin da ake tunkarar manyan zabuka. Sakataren yaɗa labarai na ƙasa Farfesa Tukur Muhammad Baba, wanda ya yi wa manema labarai jawabi bayan wani taron gaggawa jiya Laraban, ya ce wakilai daga jihohin kusan 18 na Arewa da babban birnin tarayya Abuja sun haɗu a wani wuri na daban a Kaduna don ɗaukar wannan mataki. A jamhuriyar Nijar yanzu haka mutane na ci gaba da tserewa daga garuruwa da dama sanadiyar hare-haren Lakurawa da ke kwace dukiyoyi da kuma kisan jama'a, musamman a yankin Junju da wato Karakara a cikin jihar Doso mai mabtaka da jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Ana ci gaba da kidayar jama'a da gidaje a fadin kasar Kamaru, inda wakilai sama da 300 suka bazu don tattara sabonta taswirar alƙaluman jama'a da aka fara tura ranar 24 ga watan Afrilu har zuwa ranar 29 ga wannan wata na Mayu. Daga Yaounde ga rahoton Wada Alhaji.
3: Wakilai sama da 355 ne suka bazu a fadin kasar Kamaru, inda suka fara aikin tattaro bayanai da kidayar jama'a wanda zai sake bada daman sabunta alkaluman yawan jama'a. Saidu Muhammadu yana ɗaya daga cikin wakilai da ke aikin kidayan jama'a, ya yi bayani yadda suke gudanar da aikin.
4: Kuma muka ga mutane nan, muna musu sallama, muna tabbatarwa ana rayuwa a wajen, in dai lalle ana rayuwa to muna tambayan wane ne shugaban wannan wajen rayuwa, tambaye shi kuma mutane nawa ne a ƙarƙashin shi. To sannan in ya gaya munu, muna ɗaukan abin rubutu mu yi shaida, mu sa shaida, sa lamba kan waje kaza ga adadin mutanen da suke rayuwa.
3: To wai kowane irin tikas suke fuskanta wajen wannan aiki?
4: To matsaloli kan bara mu iya ce babu ba. An anan zango game da abokan aiki na da yake dewa wansu ba Hausawa bane, suna da matsalan yare ne da mutane tambayoyi.
3: Galibin wannan aiki da rana ake yi lokacin da mazaje masu gida suke wajen aiki, mata da ake samu a gida ga abin da suke fadi.
5: Sun zo nace musu dai kawai ba na son magana. Nace don suna zuwa kullun a zuwa cika mu surutu a ce zai mana kaza zai mana kaza ba yi mana ake yi ba. Shi sa shikenan abin na fada musu.
6: Ina nan ko da ta zo ne nace wata ni fa yar aikin gida ne. Dauraya na zo yi.
3: An gudanar da kidayar jama'a ta karshe a shekara 2005 lokacin da aka kiyasta cewa yawan jama'ar Kamaru ya kai kusan miliyon 20. Wada Alhaji ya wanda ya rafi.
0: To al'umma a Kamarun na ci gaba da jimami kan rasuwar tsohon kakakin majalisar wakilan kasar Honorable Kabaye Geje Ibrahim Kabaye wanda ya koma ga malaci da maracin jiya yana da shekaru 86 ya kwashe sama da shekaru 30 yana jagorantar majalisar wakilai tun daga shekarar 1992 har zuwa farkon wannan shekara ta 2026 kafin maye gurbinsa. An yi jana'izarsa a mahaifarsa da ke mada a karamar hukumar Mayo Saba a Jiang. A kasar Mali haɗin gwiwar 'yan siyasa gargashin inuwar CFR da suka hada da 'yan adawa da ke gudun hijira gargashin jagorancin babban limamin nan Mahmud Dikko na ci gaba da kira na ganin an shiga tattaunawa da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai na arewacin kasar waɗanda suka kai jerin hare-hare a wasu biranen kasar 25 ga watan Afrilu da ya shuɗe. Ta bakin mai magana da yawun wannan hadakar Etienne wato Fabaka Sisiko gamayyar ta gabatar da sharori kamar haka.
7: Pour ce qui concerne le FLA,
8: a bangaren da ya shafi kungiyar Abzanawa ta FLA, tattaunawa za ta fi mayar da hankali ga bukatunsu har in ta kama rubuta shawarwarinsu ko bukatunsu a cikin wani kundi, aiwatar da shugabanci daga kananan hukumi, cin gashin kai, wata hanyar baiwa kananan hukumi ancin gashin kai. Daga bangaren kungiyar masu da'awar jihadi wato Jinim, kamata mu duba tsarin da suka shimfiɗa inda a yankunan su kama daga Gao, Tombuktu da Kidal, lura cewa al'alan kotun shari'a musulunci ne masu tasiri wanda ke tafiyar da shari'a bangaren da ya shafi zamantakewa rayuwar yau da ta kullum. A maimakon mu ci gaba da tafiya a kaikaici, ya kamata mu saka waɗannan batutuwa a cikin wani kundi wanda zai taimaka wajen kawo ƙarshen matsalar yankunan, matsalar shugabancin addinai ƙarƙashin tsarin shugabanci na ƙasa. Za mu iya cimma haka muddin muka rungumi tsarin kare ruhin jamhuriya da kuma sake dawo da tsarin demokradiyya da kuma kare ƙasar mu gabaki ɗaya. Hakan tamkar jan layi ne a gare mu.
7: Où l'intégrité territoriale est préservée, cela constitue les lignes rouges pour nous.
0: Etienne Sesiko. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Majalisar ECOWAS ta gabatar da irin nata mataki da take ganin yafi dacewa a dauka a matsayin ladabtarwa ga Afrika ta Kudu saboda cin zarafin bakaken fata 'yan Afrika da ke Pretoria. A baya-bayan nan 'yan Afrika ta Kudu suka fara farwa bakaken fata da suka fito daga kasashen Najeriya da Ghana da Zimbabwe da dai sauran kasashe, suna mai bukatar ficewa daga cikin kasar lamarin da ya kai ga mutuwar wasu 'yan Najeriya biyu. Honorable Muniru Ahmed dan majalisar wakilan Najeriya kuma mamba a majalisar ECOWAS ya yi mana karin bayani.
9: Abin da ya kamata gwamnatin Najeriya ta yi, ya kamata by now ayin Minister of Foreign Affairs ya calling attention na South African Ambassador, ayi summoning nashi ya zo ya bayani me ke faruwa a kasan, ba wai ayi diplomatically ba, al'umman gari su san publicly ayin summoning shi ambassador South Africa ya zo ya bayani.
0: Dan majalisar ECOWAS a tarayyar Najeriya shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai kyakkyawar fatar kawo ƙarshen yakin Iran nan ba da jimawa ba muddin abubuwa suka tafi yadda ya kamata. Ga Nasiru Sani da ƙarin bayani.
10: Shugaban na Amurka ya gargadi Iran cewa idan bata amince da yarjejeniyar da kasarsa ta gabatar ba za a iya kaddamar da harare masu muni fiye da waɗanda aka kai a baya. Ya kuma yi barazana cewa Amurka na iya ruguza dukkanin gadoji da tashoshin samar da hasken lantarki na kasar. A yayin da Iran din ke cewa tana kan nazarin sabon kunshin daftarin da Amurka ta gabatar mata, kuma mai yiwuwa ne a iya cimma matsayar kawo ƙarshen yakin duk da cewa ana iya barin baya da kura. Sannan ma'aikatar harkokin wajen Iran din ta bayyana cewa nan da dan wani lokaci za ta gabatar da bayananta dangane da sabon daftarin da ta karba a hannun Trump. Kana ma'aikatar ta musanta zargin da ake yi wa kasar na cewa ita ta harbi jirgin dakon kayan kasar Koriya ta Arewa, lamarin da ya dauki hankalin duniya, tare da cewar fatan su shine su samu kyakkyawar tattaunawa a tsakanin su da za ta haifar da damai ido. A nashi bangare Trump ya bayyana cewa burinsa shine ya zamanto an samu nasarar kawo ƙarshen yakin a wannan zaman da za su yi, sabanin zaman da suka kasa cimma matsaya na ranar 28 ga watan Fabrairu wannan shekara. Yayin da Trump din ya dakatar da ayyukan soja na dan wani lokaci don bada damar tattaunawar cikin nutsuwa.
0: Rasha ta gargadi jami'an diplomasiyar kasashen waje da Kyiv da ke kif kenan babban birnin kasar Ukraine da su fice daga birnin kafin ranar tunawa da nasarar yakin duniya na biyu da ake yi a Moscow. Ameme da Ogo na arewacin Kamaru 8 ne da minti 10. Lokaci ne na labarin wasanni kuma dama Nasiru Sani bai nisa ba.
11: To barka da aiki. Za mu fara ne da wannan sakon da Kami Sale ya aika mana daga garin Ikene na jihar Ogun da ke tarayyar Najeriya dangane da yadda ta kaya a gasar Nigeria National Super 4 dangane da yadda ta kaya a jiya kenan.
12: A jiya ne dai aka ci gaba da fafatawa a wasa na biyu na gasar Nigeria National League ta Super 4 wacce ke gudana a nan garin Ikene na jihar Ogun, kuma wasan farko da aka yi an yi shi ne tsakanin Ranchers Beast ta Kaduna da kuma Inter Lagos. Sai dai wasan bai wa Ranchers din dadi ba, domin a nan ma ƙara rashin nasara ta yi a wannan wasa, inda ita Inter ta Lagos ta samu nasara a kanta da ci biyu da nema. To a wasa na biyu da aka yi kuwa an fafata ne tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Sports Lagos ta kuma kungiyar ƙwallon ƙafa ta Duma, inda ita kuma Duman ta sha kashi har ci hudu da nema a hannun Sports Lagos. Kafin wannan wasa dai ita kungiyar ƙwallon ƙafa ta Duma ce ke jagorantar teburin bayan da ta yi nasara a wasan ta na farko. To sai dai a jiya a iya cewa bata ji da dadi ba a hannun Sports Lagos. A gobe ne za a kammala ita wannan gasa, inda kungiyoyin za su buga wasannin su da misalin ƙarfe 3 na rana, kuma za a buga wasanni a duk lokaci guda a filin wasa na Raymond Stars da ke nan garin Ikene na jihar Ogun.
11: To an gaishe da Kami Sale daga garin Ikene. To za mu tsallaka wato kungiyoyin ƙwallon ƙafa na ƙetare, inda kungiyar matan Manchester City ta lashe gasar Women's Super League ta shekarar 2025-26, inda ta kawo ƙarshen jiran shekaru 10 ba tare da ɗaukar kofi ba.
0: Lalle.
11: Wannan nasara ita ce ta biyu da Manchester City ta samu a tarihin gasar tun bayan wadda ta lashe a shekarar 2016. A gefe guda kuma wannan sakamako ya kawo ƙarshen mulkin Chelsea Women, wadda ta mamaye gasar na tsawon shekaru 6 a jere kafin wannan kakar da aka yi wajen rawar da ita kenan. To daga cikin fitattun 'yan wasan City, Khadija Shaw ta taka rawar gani sosai, inda ta zura ƙwallaye da dama tana taimakawa kungiyar wajen samun nasarori a wasannin masu muhimmanci. To dan wasan in muka tsallaka layin su Nura kenan. Dan wasan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Benfica Gianluca Prestianico, na fara daidai ku ne ƴan ƙwallon gidan. Ga iya rasa takale da a wasanni biyun farko na gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2026. Bayan da FIFA ta tsawaita dakatar da wato da aka yi masa a wasanni 6 a matakin ƙasa da ƙasa. Hukumar ƙwallon ƙafar ta zakarin Turai wato UEFA kenan ta tuhumi Prestiani da yin amfani da kalaman nuna kyama ga dan wasan Real Madrid wato Vinicius Junior lokacin wasan zagaye na farko na gasar zakarin Turai a filin wasa na Benfica Estiano da Luz a ranar 17 ga watan Fabrairun wannan shekara. Kuma daga ƙarshe an yanke masa hukuncin dakatarwa daga wasanni 6 a ranar 24 ga watan Afrilu. To sunora masu bakin zare, Anthony Joshua da Tyson Fury za su baiwa hammata iska a fagen neman cin bantan zinare na musamman a lokacin da za su fafata a wasan da aka dade a Najeriya.
0: PSG mai rike da kambun gasar zakarun Turai ta samu damar hayewa wasan karshe, kuma za ta fafata da Arsenal da ke jiranta.
11: Muna gaishe ka
0: Nasiru Sani.
13: Masu sauraro, ga wasu daga cikin labaran da za ku iya karantawa a shafinmu na intanet ko dandalinmu na Facebook ko manhajarmu ta WhatsApp ko ma kallon bidiyo da hotuna da muke wallafa a Facebook da Instagram har ma da tasharmu ta YouTube. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gana da hamshakan 'yan kasuwa da sauran masu zuba hannun jari a Faransa. Rikicin bangar siyasa na baya-bayan nan ya jefa fargaba a zukatar al'ummar Kano, ga gabanin zabe mai zuwa duba da abin da ya faru a kusa da gidan gwamnati. Sanantar hare-haren Lakurawa ya tilastawa mutanen wasu kauyuka da dama kauracewa. Kazalika akwai mu da bidiyo dangane da matsayin majalisar dokokin ECOWAS kan hare-haren nuna kyamar baki da ake kaiwa a Afirka ta Kudu. Ruwan da kuwa bidiyon da muka kawo muku na wasu mata ne masu bukata ta musamman da suka rungumi wasan kwallon kafa domin ɗebe kewa. Game da halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya kuwa ana iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo da dandalin sada zumunta domin samun ƙarin bayani kan halin da ake ciki. Waɗannan da ma wasu labarai daga sassa daban-daban na duniya na nan a shafukanmu na intanet da dandalinmu na Facebook. Ku ci gaba da sauraren sashin Hausa na Radio France International RFI. Ku bibiya RFI Hausa, ku more.
0: Kuna iya sauke manhajar Pure Radio domin ci gaba da sauraron labaran da suka gabata ko sauraron mu kai tsaye.
14: Shin kuna son jin gaskiyar abin da ke faruwa a duniyar siyasa daga Najeriya har zuwa sassan yammacin Afrika da ma duniya baki daya? Shirinmu na dandalin siyasa zai kawo muku bincike da sharhi mai zurfi. Siyasa, gaskiya da adalci. Ku kasance da mu a kowace ranar Asabar da karfe 8 na safe da kuma Lahadi da karfe 5 da rabi na yammaci.
0: To madalla daidai lokacin da guguwar siyasa ta fara kadawa a Najeriya kenan, bari mu je ga shirinmu na gaba.
15: Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Shamsiya Haruna ke maka lale marhaban cikin shirin Ilimi Hasken Rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin a wannan mako ya duba manyan dalilan da ya sanya hukumar UNESCO ta ware ranar 3 ga watan Mayu a matsayin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya, da kuma muradin da aka cimma tun daga lokacin da aka ware wannan rana kawo yanzu. UNESCO ta ware wannan lokaci ne domin tunawa da ranar da aka amince da Windhoek a 1991. Wannan dai wata sanarwa ce da kungiyoyin 'yan jaridar Afirka suka hada a birnin Windhoek na kasar Namibia, wadda ta jaddada buƙatar samun kafafen yada labarai masu zaman kansu, masu ra'ayi mabambanta da kuma 'yanci a Afirka da ma duniya baki daya. To amma kafin mu shiga cikin shirin, za mu so jin sauyin da aka gani a aikin jarida na wannan zamani. Kuma kan haka ne muka gayyaci Alhaji Sani Zoro, tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida ta Najeriya, ga kuma abin da yake cewa.
16: Aikin jarida ya canja kwarai matuƙa gaya, kuma musamman abin da ya kawo wannan canjin shine fasaha ta kimiyya wadda ta saka mutane da yawa banda masu kuɗi, wato 'yan kasuwa da 'yan siyasa, kai hatta ma 'yan ta'adda duk sun mallaki wasu kafofi na jarida waɗanda suke amfani da shi wajen kamar a matsayin makami ko kuma na tallata harjasu. Haka ɗaiɗaikun mutane a duniya, kowa zai iya amfani da irin wato kafofi na sada zumunta ya faɗi ra'ayinsa, ko yana da kyau ko ba shi da kyau, ba tare da tacewa da tsefewa yadda ake aikin jarida a da ba. Haka idan an zo kamar hira, zaka iya kallon wato gidan abunan hannun wayarka, kawai ka faɗi abin da kake so, wanda ya sha bamban da idan mutum zai zo RFI ko wani gidan rediyo ce zai interview. Waɗanda za su yi masa wannan tambayoyi ƙwararru ne, gogaggu ne, da suke amfani da dokoki. No. Ba za su bari ya faɗi wasu abubuwa da za su tada hankalin mutane ko kuma dai waɗanda suka saba dokokin da aka gicciya musu ba. Galibin jaridu da mujallu da ake karantawa kashi 90 da wani abu duk mallakar gwamnati ne. Saboda haka UNESCO take wato kamata a fadada masu kasuwanci ko kuma duk wanda yake da abun fada suke so ya mallaki gidan jarida ya mallaka. Wannan zai karfafa demokradiyya da kuma kawo ci gaba. Abin da ya faru kenan a 1991 kuma ina ɗaya daga cikin wanda muka halarci wannan taro.
15: To amma yaya ƴan jaridar wannan zamani suka ɗauki aikin jarida? Muhammad Sani Uba ɗan jarida ne daga Najeriya, ga kuma abin da yake shaida mana.
17: Za a iya cewa an samu ci gaba ƙwarai da gaske da shigowar abubuwa na technology sun sake inganta ko kuma sauƙaƙa ayyukan jarida a yanzu. Za ki ga abubuwan da ake na baya sai an sha wahalar ko su recording ko interview ma yanzu za ka iya yi ba tare da taji ka samu mutum kai da shi kunye ba. Ana iya yi ta fasahohi da dama. Wannan yana daga cikin abubuwan da za a iya cewa an samu canji a yanzu.
15: To batun isar da sakonni misali a kasan aikin jarida ya kasu kashi-kashi. Akwai wani fanni da ya shafi kusan ilmantar da mutane. Wani irin salo kake amfani da shi wajen isarwa da mai sauraro wani sako da ya shafi abin da zai ƙara da shi na ilimi?
17: Yanzu dai muna kan batun kafafen sada zumuntan nan, zaki ga sun taimaka ko suna taimaka wurin isar da sakon cikin sauri ba tare da an samu tsaiko ba sabanin baya da labari sai abu ya faru ma ba za a sani ba. Amma yanzu daga abu ya faru ta kafafen sada zumuntan nan a internet kenan, zaki ga dandanan sako ya riga ya ji ba tare da an jira sai an yi labarai a radio ko kuma a newspaper ba.
15: To ka san da yake akwai mazauna karkara waɗanda za a iya cewa suna da ɗan koma baya ga fannin ilimin boko. Ta yaya kuke isar musu da saƙo a zamananci?
17: San su ma za a iya cewa ai yanzu wannan waya ko kuma abubuwa na sada zumunta sun shiga gidan kowa kusan ko ina, suna da access ko kuma suna iya samun waɗannan abubuwa. Don haka kuma har yanzu rediyo da talabijin aikin gaba su karewa, har yanzu ana amfani da su irin waɗannan da ba za a iya sadda sako da ba su da kafafen sada zumunta. Har yanzu dai ana amfani da rediyo a ba su guntun abin da aka riga aka sanar a kafafen sada zumunta tuntun.
15: Mai sauraro, kazalika Majalisar Ɗinkin Duniya fa ta zaɓi ranar 2 ga watan Nuwambar kowace shekara a matsayin ranar kawo ƙarshen cin zarafin 'yan jarida ta duniya. Domin tunawa da kisan wasu 'yan jaridar RFI 2 da aka yi a ƙasar Mali a shekarar 2013. Idan muka sake komawa ga shirin na UNESCO, wato bayan shawarar da babban taron hukumar ya bayar a 1991, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana wannan rana a hukumance cikin watan Disamba shekarar 1993. Kuma babban makasudin wannan rana sun hada da jan hankalin shugabanni kan wajibcin mutunta alƙawuransu na kare 'yancin faɗin albarkacin baki da na kafafen yada labarai, sai kuma kare ma'aikatan yada labarai daga cin zarafi ko kai musu hari yayin gudanar da ayyukansu. Haka zalika akwai batun karramawa da kuma tuna 'yan jaridar da suka rasa rayukansu yayin gudanar da ayyukansu na neman gaskiya. Sai dai yaya yanayin aikin jarida yake a wancan zamani idan aka kwatanta da yanzu? Ga dai Alhaji Sani Zoro ya sake dawowa a karo na 2.
16: Akwai fadada da zurfafa da aikin jarida yi, akwai kuma motsewa da yi. Alal misali, wannan lokuta da nake gaya ma daga 1990 zuwa sama, wato auki ko kuma adadin mujallu da jaridu da ake da su a Lagos kadai wato suna da yawan gaske sun fi guda 100 hadda na banza ma a wannan lokuta. Amma yanzu duk sun motsa jaridun da ake karantawa na yau da kullun gaba ɗaya a Najeriya, wanda suke fitowa yau da kullun gaba ɗaya ba su fi mewa guda 6 ko 7 ba, duk gaba ɗaya faɗin ƙasar Najeriya sai talabijin da rediyo. Gidajen rediyo sun bunƙasa musamman na FM
18: masu zaman kansu.
16: Alal misali a jihar Kano kaga akwai, ana kiyasta cewa akwai kaman guda 33 FM stations. A Ibadan kaɗai a jihar Oyo akwai sun fi guda 40 da wani abu, haka jihar Lagos. To waɗannan sun yawaita. To amma yadda ake gabatar da shirye-shirye da yadda ake gabatar da labaru da sauransu, waɗanda suke gabatar da su babu gogewa waɗansu yadda ka san a kan titi ake ɗauko su, saboda haka babu abin da ake kira regulation tantancewa. Ita hukumar da za ta tabbatar wato wannan faɗaɗa da aka yi aka samu afki na gidajen jaridu, to a tabbatar kuma waɗanda za su gabatar da shirye-shirye ma'aikatan jaridar an hore su. Alal misali suna da wato certificate wanda za su nuna sun je makarantar yadda ake koyan dokoki na ayyukan jarida.
18: Ana ganin cewa mafi yawan kasashen da aka fi tauye 'yancin aikin jarida su ne kasashen da suke karkashin tsarin kaba da ake kira suna kama karya ko mulkin soji, haka ne?
16: Da wannan da ma waɗanda ake cewa sun ci gaba. Alal misali yanzu ƙasar Bani Isra'ila a shekarar da ta wuce kadai ta kashe 'yan Palestine 'yan jarida fiye da guda 200. A ƙasar Lebanon wadda ta fara mamaya cikin watanni biyu da ta kashe, ta kashe 'yan jaridu ga sunan bilahad. Bayan haka a wurare da dama ko a Amurka ana gallazawa 'yan jarida amma ba tare da an sani ba, kamar ba wai magana kisan 'yan jaridu ba su a irin waɗannan guraren. Amma akwai yadda ake tauye haƙoƙinsu. Zan baka misali, akwai wani abu da ya taɓa faruwa shekaru kamar 10 da suka wuce, lokacin da irin masu kwaramta sirri na harkokin tsaro a wancan lokaci aka yi ta fama da su.
15: A kowace shekara UNESCO tana amfani da wannan rana wajen bayar da lambar yabo ta UNESCO ga mutum ko kungiyar da ta nuna bajinta wajen kare 'yancin 'yan jarida, musamman a cikin yanayi na hatsari. Ta UNESCO ga mutum ko kungiyar da ta nuna bajinta wajen kare 'yancin 'yan jarida, musamman a cikin yanayi na hatsari.

0: dari bisa dari a jihar Kano wallahi ƴan siyasa ne musamman waɗanda suke kan madafin iko waɗanda al'umma suka ba su amanar dukiyarsu da kuma rayuwarsu da yawa idan ƴan sanda sun kama ƴan daba sun yi amfani da abin da ake ce masa FR sun tura su kotu wallahi da ƙarshe akwai abin da ake ce masa Noli Prosecute wanda ake amfani da office din Attorney General a sako ƴan daban to babu randa al'umma za ta zauna lafiya babu randa za a daina kashe al'umma a jihar Kano domin duk wanda zai harkar daba zai je yayi register da jami'an gwamnati waɗanda in an kama shi za a sako shi saboda haka ya rage gani al'umma su tashi su zabi shugabanni na gari waɗanda ba sa mu'amala da ƴan daba
1: Comrade Bello Basia Kano Nigeria to a Nigeria kwamitin zartarwa na kungiyar dattawan arewa ya dakatar da shugaban kwamitin amintattu Alhaji Bashir M Dalhatu saboda saba kundin tsarin mulkin kungiyar hakan ya biyo bayan wani taron gaggawa da kwamitin ya gudanar rajiya a Kaduna wato duk da ƴan sanda sun killace kwatar kungiyar a wani mataki da ke tabbatar da bullar rikici a cikin kungiyar daidai lokacin da ake tunkarar manyan zabuka Sakataren yaɗa labarai na ƙasa Farfesa Tukur Muhammad Baba wanda ya yi wa manema labarai jawabi bayan wani taron gaggawa jiya Laraban ya ce wakilai daga jihohin kusan 18 na arewa da babban birnin tarayya Abuja sun haɗu a wani wuri na daban a Kaduna don ɗaukar wannan mataki. A jamhuriyar Nijar yanzu haka mutane na ci gaba da tserewa daga garuruwa da dama sanadiyar hare-haren Lakurawa da ke kwace dukiyoyi da kuma kisan jama'a musamman a yankin Junju da wato karakara a cikin jihar Doso mai mabtaka da jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Ana ci gaba da kidayar jama'a da gidaje a fadin kasar Kamaru inda wakilai sama da 300 suka bazu don tattara sabonta taswirar alƙaluman jama'a da aka fara tura na 24 ga watan Afrilu har zuwa ranar 29 ga wannan wata na Mayu. Daga Yaounde ga rahoton Wada Alhaji.
2: Wakilai sama da 355 ne suka bazu a fadin kasar Kamaru inda suka fara aikin tattaro bayanai da kidayar jama'a wanda zai sake bada daman sabunta alƙaluman yawan jama'a. Saidu Muhammadu yana ɗaya daga cikin wakilai da ke aikin kidayan jama'a ya yi bayani yadda suke gudanar da aikin.
3: Kuma muka ga mutane nan muna yi musu sallama muna tabbatarwa ana rayuwa a wajen inda lalle ana rayuwa to muna tambayan wane ne shugaban wannan wajen rayuwa tambaye shi kuma mutane nawa ne a ƙarƙashin shi to sannan in ya gaya munu muna daukan abin rubutu mu yi sheda mu sa sheda sa lamba kan waje kaza ga adadin mutanen da suke rayuwa
2: to wai kowani irin tikas suke fiskanta wajen wannan aiki
3: to matsaloli kan bara mu ya ce babu ba an anan zango game da abokan aiki na da yake dewawan su ba Hausawa bane suna da matsalan yare ne da mutane tambayoyi
2: galibin wannan aiki da rana ake yi lokacin da mazaje masu gida suke wajen aiki mata da ake samu a gida ga abin da suke fadi
4: sun zo na ce musu dai kawai ba na son magana nace don suna zuwa kullun a zuwa cika mu suruto a ce zai mana kaza zai mana kaza ba yi mana ake yi ba shi sa shikenan bin na fada musu
5: ina nan ne kwanda ta zo na ce wata ni fa yar aikin gida ne dauraya na zo yi
2: an gudanar da kidayar jama'a ta karshe a shekara 2005 lokacin da aka kiyasta cewa yawan jama'ar Kamaru ya kai kusan miliyon 20 wada Alhaji Yaounde ya rafi
1: to al'umma a Kamaru na ci gaba da jimami kan rasuwar tsohon kakakin majalisar wakilan kasar Honorable Kabaye Geje Ibrahim Kabaye wanda ya koma ga malaci da maracin jiya yana da shekaru 86 ya kwashe sama da shekaru 30 yana jagorantar majalisar wakilai tun daga shekarar 1992 har zuwa farkon wannan shekara ta 2026 kafin maye gurbin sa an yi jana'izar sa mahaifarsa da ke mada a karamar hukumar Mayo Saba a Jiang a kasar Mali hadin guyar ƴan siyasa gargashin inuwar CFR da suka hada da ƴan adawa da ke gudun hijira gargashin jagorancin babban limamin nan Mahmud Dikko na ci gaba da kira na ganin an shiga tattaunawa da kungiyoyi masu dauke da makamai na arewacin kasar waɗanda suka kai jerin hare-hare a wasu biranen kasar 25 ga watan Afrilu da ya shude ta bakin mai magana da yawun wannan hadakar Etienne wato Fabaka Sisiko gamayyar ta gabatar da shawarwari kamar haka
6: Pour ce qui concerne le FLA,
7: a bangaren da ya shafi kungiyar Abzanawa ta FLA, tattaunawa za ta fi mayar da hankali ga bukatunsu har in ta kama rubuta shawarwarinsu ko bukatunsu a cikin wani kundi, aiwatar da shugabanci daga kananan hukumi, cin gashin kai, wata hanyar baiwa kananan hukumi an cin gashin kai. Daga bangaren kungiyar masu da'awar jihadi wato JNIM, kamata mu duba tsarin da suka shimfiɗa, inda a yankunan su kama daga Gao, Tombuktu da Kidal, lura cewa Al'alan kotun shari'a musulunci ne masu tasiri wanda ke tafiyar da shari'a bangaren da ya shafi zamantakewa rayuwar yau da ta kullum. A maimakon mu ci gaba da tafiya a kaikaici, ya kamata mu saka waɗannan batutuwa a cikin wani kundi wanda zai taimaka wajen kawo ƙarshen matsalar yankunan, matsalar shugabancin addinai ƙarƙashin tsarin shugabanci na ƙasa. Za mu iya cimma haka muddin muka rungumi tsarin kare ruhin jamhuriya da kuma sake dawo da tsarin demokradiyya da kuma kare ƙasar mu gabaki ɗaya. Hakan tamkar shan layi ne a gare mu.
6: Où l'intégrité territoriale est préservée, cela constitue les lignes rouges pour nous.
1: Etienne Sesiko. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Majalisar ECOWAS ta gabatar da irin nata mataki da take ganin yafi dacewa a dauka a matsayin ladabtarwa ga Afrika ta Kudu saboda cin zarafin bakaken fata 'yan Afrika da ke Pretoria. A baya-bayan nan 'yan Afrika ta Kudu suka fara farwa bakaken fata da suka fito daga kasashen Najeriya da Ghana da Zimbabwe da dai sauran kasashe, suna mai bukatar ficewa daga cikin kasar, lamarin da ya kai ga mutuwar wasu 'yan Najeriya biyu. Honorable Muniru Ahmed, dan majalisar wakilan Najeriya kuma mamba a majalisar ECOWAS, ya yi mana karin bayani.
8: Abin da ya kamata gwamnatin Najeriya ta yi, ya kamata by now ayin minister of foreign affairs ya calling attention na South African ambassador, ay summoning nashi ya zo ya bayani me ke faruwa a kasan, ba wai ayi diplomatically ba, al'umman gari su san publicly ayin summoning shi ambassador South Africa ya zo ya bayani.
1: Dan majalisar ECOWAS a tarayyar Najeriya, shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai kyakkyawar fatar kawo ƙarshen yakin Iran nan ba da jimawa ba, muddin abubuwa suka tafi yadda ya kamata. Ga Nasiru Sani da ƙarin bayani.
9: Shugaban na Amurka ya gargadi Iran cewa idan bata amince da yarjejeniyar da ƙasarsa ta gabatar ba, za a iya kaddamar da harare masu muni fiye da waɗanda aka kai a baya. Ya kuma yi barazana cewa Amurka na iya ruguza dukkanin gadoji da tashoshin samar da hasken lantarki na ƙasar. A yayin da Iran ɗin ke cewa tana kan nazarin sabon ƙunshin daftarin da Amurka ta gabatar mata, kuma mai yiwuwa ne a iya cimma matsayar kawo ƙarshen yakin duk da cewa ana iya barin baya da ƙura. Sannan ma'aikatar harkokin wajen Iran ɗin ta bayyana cewa nan da ɗan wani lokaci za ta gabatar da bayananta dangane da sabon daftarin da ta karɓa a hannun Trump. Kana ma'aikatar ta musanta zargin da ake yi wa ƙasar na cewar ita ta harbi jirgin dakon kayan ƙasar Koriya ta Arewa, lamarin da ya ɗauki hankalin duniya, tare da cewar fatansu shi ne su samu kyakkyawar tattaunawa a tsakaninsu da za ta haifar da ɗa mai ido. A nashi ɓangare, Trump ya bayyana cewar burinsa shi ne ya zamanto an samu nasarar kawo ƙarshen yakin a wannan zaman da za su yi, saɓanin zaman da suka kasa cimma matsaya na ranar 28 ga watan Fabrairun wannan shekara. Yayin da Trump ɗin ya dakatar da ayyukan soja na ɗan wani lokaci don ba da damar tattaunawar cikin nutsuwa.
1: Rasha ta gargaɗi jami'an diflomasiyyar ƙasashen waje da Kyiv da ke Kyiv kenan babban birnin ƙasar Ukraine da su fice daga birnin kafin ranar tunawa da nasarar yaƙin duniya na biyu da ake yi a Moscow. Meme da Ogo na Arewacin Kamaru 8 ne da minti 10. Lokaci ne na labarin wasanni, kuma dama Nasiru Sani bai nisa ba.
10: To, barka da aiki. Za mu fara ne da wannan sakon da Kami Sale ya aiko mana daga garin Ikene na jihar Ogun da ke tarayyar Najeriya, dangane da yadda ta kaya a gasar Nigeria National Super 4, dangane da yadda ta kaya a jiya kenan.
11: A jiya ne dai aka ci gaba da fafatawa a wasa na biyu na gasar Nigerian National League ta Super 4, wacce ke gudana a nan garin Ikene na jihar Ogun. Kuma wasan farko da aka yi an yi shi ne tsakanin Ranchers Beast ta Kaduna da kuma Inter Lagos. Sai dai wasan bai wa Ranchers ɗin daɗi ba, domin a nan ma ƙara rashin nasara ta yi a wannan wasa, inda ita Inter ta Lagos ta samu nasara a kanta da ci 2 da nema. To, a wasa na biyu da aka yi kuwa an fafata ne tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Sports Lagos da kuma kungiyar ƙwallon ƙafa ta Duma, inda ita kuma Duman ta sha kashi har ci 4 da nema a hannun Sports Lagos. Kafin wannan wasa dai, ita kungiyar kwallon kafa ta Doma ce ke jagorantar teburin bayan da ta yi nasara a wasanta na farko. To sai dai ajiya a iya cewa bata ji da daɗi ba a hannun Sporting Lagos. A gobe ne za a kammala ita wannan gasa inda kungiyoyin za su buga wasanninsu da misalin ƙarfe 3 na rana, kuma za a buga wasanni a duk lokaci guda a filin wasa na Raymond Stars da ke nan garin Ikene na jihar Ogun.
9: To an gaishe da ka misali daga garin Ikene. To za mu tsallaka wato kungiyoyin kwallon kafa na ƙetare, inda kungiyar matan Manchester City ta lashe gasar Women's Super League ta shekarar 2025-26, inda ta kawo ƙarshen jiran shekaru 10 ba tare da ɗaukar kofi ba.
1: Lalle.
9: Wannan nasara ita ce ta biyu da Manchester City ta samu a tarihin gasar tun bayan wadda ta lashe a shekarar 2016. A gefe guda kuma, wannan sakamako ya kawo ƙarshen mulkin Chelsea Women wadda ta mamaye gasar na tsawon shekaru 6 a jere kafin wannan kakar da aka yi wajen rawar da ita kenan. To, daga cikin fitattun 'yan wasan City, Khadija Shaw ta taka rawar gani sosai, inda ta zura ƙwallaye da dama tana taimakawa ƙungiyar wajen samun nasarori a wasannin masu muhimmanci. To dan wasan muka tsallaka layin su Nura kenan. Dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Benfica Gianluca Prestianico, na ba daidai ku ne yan kwallon gida. Ka iya rasa takale da a wasanni biyun farko na gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2026. Bayan da FIFA ta tsawaita dakatar da wato da aka yi masa a wasanni 6. A matakin ƙasa da ƙasa. Hukumar ƙwallon ƙafar ta zakarin Turai wato UEFA kenan ta tuhumi Prestiani da yin amfani da kalaman nuna kyama ga ɗan wasan Real Madrid wato Vinicius Junior lokacin wasan zagaye na farko na gasar zakarin Turai a filin wasa na Benfica Estiano da Luz a ranar 17 ga watan Fabrairun wannan shekara. Kuma daga ƙarshe an yanke masa hukuncin dakatarwa daga wasanni 6 a ranar 24 ga watan Afrilu. To sunura masu bakin zare, Anthony Joshua da Tyson Fury za su baiwa hammata iska a fagen neman cin bantan zinare na musamman a lokacin da za su fafata a wasan da aka dade a Najira.
1: PSG mai rike da kambun gasar zakarun Turai ta samu damar hayewa wasan karshe, kuma za ta fafata da Arsenal da ke jiranta.
9: Muna gaishe ka
1: Nasiru Sani.
12: Masu sauraro, ga wasu daga cikin labaran da za ku iya karantawa a shafinmu na intanet ko dandalinmu na Facebook ko manhajarmu ta WhatsApp ko ma kallon bidiyo da hotuna da muke wallafa a Facebook da Instagram har ma da tasharmu ta YouTube. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gana da hamshakan 'yan kasuwa da sauran masu zuba hannun jari a Faransa. Rikicin bangar siyasa na baya-bayan nan ya jefa fargaba a zukatar al'ummar Kano gabanin zaɓe mai zuwa, duba da abin da ya faru a kusa da gidan gwamnati. Tsanantar hare-haren Lakurawa ya tilasta wa mutanen wasu ƙauyuka da dama ƙauracewa. Kazalika akwai mu da bidiyo dangane da matsayin majalisar dokokin ECOWAS kan hare-haren nuna kyamar baki da ake kaiwa a Afirka ta Kudu. A Rwanda kuwa, bidiyon da muka kawo muku na wasu mata ne masu bukata ta musamman da suka rungumi wasan kwallon kafa domin ɗebe kewa. Game da halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya kuwa, ana iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo da dandalin sada zumunta domin samun ƙarin bayani kan halin da ake ciki. Waɗannan da ma wasu labarai daga sassa daban-daban na duniya na nan a shafukanmu na intanet da dandalinmu na Facebook. Ku ci gaba da sauraren sashin Hausa na Radio France International RFI. Ku bibi RFI Hausa, ku more.
1: Kuna iya sauke manhajar Pure Radio domin ci gaba da sauraron labaran da suka gabata ko sauraron mu kai tsaye.
13: Shin kuna son jin gaskiyar abin da ke faruwa a duniyar siyasa daga Najeriya har zuwa sassan yammacin Afrika da ma duniya baki daya? Shirinmu na dandalin siyasa zai kawo muku bincike da sharhi mai zurfi. Siyasa, gaskiya da adalci. Ku kasance da mu a kowace ranar Asabar da karfe 8 na safe da kuma Lahadi da karfe 5:30 na yammaci.
1: To madalla daidai lokacin da guguwar siyasa ta fara kadawa a Najeriya kenan, bari mu je ga shirinmu na gaba.
14: Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Shamsiya Haruna ke maka lale marhaban cikin shirin Ilimi Hasken Rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin a wannan mako ya duba manyan dalilan da ya sanya hukumar UNESCO ta ware ranar 3 ga watan Mayu a matsayin ranar ƴancin ƴan jarida ta duniya, da kuma muradin da aka cimma tun daga lokacin da aka ware wannan rana kawo yanzu. UNESCO ta ware wannan lokaci ne domin tunawa da ranar da aka amince da Windhoek a 1991. Wannan dai wata sanarwa ce da kungiyoyin ƴan jaridar Afirka suka hada a birnin Windhoek na kasar Namibia, wanda ta jaddada buƙatar samun kafafen yada labarai masu zaman kansu, masu ra'ayi mabambanta da kuma ƴanci a Afirka da ma duniya baki daya. To amma kafin mu shiga cikin shirin, za mu so jin sauyin da aka gani a aikin jarida na wannan zamani, kuma kan haka ne muka gayyaci Alhaji Sani Zoro, tsohon shugaban kungiyar ƴan jarida ta Najeriya. Ga kuma abin da yake cewa:
15: aikin jarida ya canja kwarai matuƙa gaya, kuma musamman abin da ya kawo wannan canjin shine fasaha ta kimiyya wadda ta saka mutane da yawa banda masu kuɗi, wato ƴan kasuwa da ƴan siyasa, kai hatta ma ƴan ta'adda duk sun mallaki wasu kafofi na jarida waɗanda suke amfani da shi wajen kamar a matsayin makami ko kuma na tallata harjarsu. Haka ɗaiɗaikun mutane a duniya kowa zai iya amfani da irin wato kafofi na sada zumunta ya faɗi ra'ayinsa, ko yana da kyau ko ba shi da kyau, ba tare da tacewa da tsefewa yadda ake aikin jarida a da ba. Haka idan an zo kamar hira, za ka iya kallon wato gidan abinan hannun wayarka kawai ka faɗi abin da kake so, wanda ya sha bamban da idan mutum zai zo RFI ko wani gidan rediyo ce zai interview. Waɗanda za su yi masa wannan tambayoyi ƙwararru ne, gogaggu ne, da suke amfani da dokoki. Ba za su bari ya faɗi wasu abubuwa da za su tada hankalin mutane ko kuma dai waɗanda suka saba dokokin da aka gicciya musu ba. Galibin jaridu da mujallu da ake karantawa, kashi 90 da wani abu duk mallakar gwamnati ne. Saboda haka UNESCO take wato kamata a fadada masu kasuwanci ko kuma duk wanda yake da abun fada suke so ya mallaki gidan jarida ya mallaka. Wannan zai karfafa demokradiyya da kuma ya kawo ci gaba. Abin da ya faru kenan a 1991, kuma ina ɗaya daga cikin wanda muka halarci wannan taro.
14: To amma yaya ƴan jaridar wannan zamani suka ɗauki aikin jarida? Muhammad Sani Uba ɗan jarida ne daga Najeriya, ga kuma abin da yake shaida mana.
16: Za a iya cewa an samu cigaba ƙwarai da gaske da shigowar abubuwa na technology sun sake inganta ko kuma sauƙaƙa ayyukan jarida a yanzu. Za ki ga abubuwan da ake na baya sai an sha wahalar ko su recording ko interview, ma yanzu za ka iya yi ba tare da taji ka samu mutum kai da shi kunye ba. Ana iya yi ta fasahohi da dama. Wannan yana daga cikin abubuwan da za a iya cewa an samu canji a yanzu.
14: To batun isar da saƙonni, misali a kasan aikin jarida ya kasu kashi-kashi, akwai wani fanni da ya shafi kusan ilmantar da mutane, wani irin salo kake amfani da shi wajen isarwa da mai sauraro wani saƙo da ya shafi abin da zai ƙara da shi na ilimi?
16: Yanzu dai muna kan batun kafafen sada zumunta, nan zaki ga sun taimaka ko suna taimaka wurin isar da saƙon cikin sauri ba tare da an samu tsaiko ba, saɓanin bayar da labari sai abu ya faru ma ba za a sani ba, amma yanzu daga abu ya faru ta kafafun sada zumunta nan a internet kenan zaki ga dandanan sako ya riga ya ji ba tare da an jira sai an yi labarai a radio ko kuma a newspaper ba.
14: To ka san da yake akwai mazauna karkara waɗanda za a iya cewa suna da ɗan koma baya ga fannin ilimin boko. Ta yaya kuke isar musu da sako a zamananci?
16: Sun su ma za a iya cewa a yanzu wannan waya ko kuma abubuwa na sada zumunta sun shiga gidan kowa, kusan ko ina suna da access ko kuma suna iya samun waɗannan abubuwa. Don haka kuma har yanzu radio da television aikin gaba su kare ba, har yanzu ana amfani da su irin waɗannan da ba za a iya sadda sako da ba su da kafafen sada zumunta. Har yanzu dai ana amfani da radio a ba su guntun abin da aka riga aka sanar a kafafen sada zumunta tuntun.
14: Mai sauraro, kazalika Majalisar Ɗinkin Duniya fa ta zaɓi ranar 2 ga watan Nuwambar kowace shekara a matsayin ranar kawo ƙarshen cin zarafin 'yan jarida ta duniya, domin tunawa da kisan wasu 'yan jaridar RFI 2 da aka yi a ƙasar Mali a shekarar 2013. Idan muka sake komawa ga shirin na UNESCO, wato bayan shawarar da babban taron hukumar ya bayar a 1991, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana wannan rana a hukumance cikin watan Disambar shekarar 1993. Kuma babban makasudin wannan rana sun hada da jan hankalin shugabanni kan wajibcin mutunta alkawuransu na kare 'yancin faɗin albarkacin baki da na kafafen yada labarai, sai kuma kare ma'aikatan yada labarai daga cin zarafi ko kai musu hari yayin gudanar da ayyukansu. Haka zalika akwai batun karramawa da kuma tuna 'yan jaridar da suka rasa rayukansu yayin gudanar da ayyukansu na neman gaskiya. Sai dai yaya yanayin aikin jarida yake a wancan zamani idan aka kwatanta da yanzu? Ga dai Alhaji Sani Zoro ya sake dawowa a karo na 2.
15: Akwai fadada da zurfafa da aikin jarida yi, akwai kuma motsewa da yi. Alal misali, wannan lokuta da nake gaya ma daga 1990 zuwa sama, wato auki ko kuma adadin mujallu da jaridu da ake da su a Lagos kadai, wato suna da yawan gaske sun fi guda 100 har da na banza ma a wannan lokuta. Amma yanzu duk sun motsa jaridun da ake karantawa na yau da kullun gaba ɗaya a Najeriya, wanda suke fitowa yau da kullun gaba ɗaya ba su fi mewa guda 6 ko 7 ba, duk gaba ɗaya faɗin ƙasar Najeriya, sai talabijin da rediyo. Gidajen rediyo sun bunƙasa musamman na FM.
17: Masu zaman kansu kenan?
15: Masu zaman kansu. Alal misali a jihar Kano kaga akwai, ana kiyasta cewa akwai kamar guda 33 FM stations. A Ibadan kaɗai a jihar Oyo akwai sun fi guda 41, ba haka jihar Lagos. To waɗannan sun yawaita. To amma yadda ake gabatar da shirye-shirye da yadda ake gabatar da labaru da sauransu, waɗanda suke gabatar da su babu gogewa. Waɗansu yadda ka san a kan titi ake ɗauko su, saboda haka babu abin da ake kira regulation tantancewa. Ita hukumar da za ta tabbatar wato wannan faɗaɗa da aka yi aka samu afki na gidajen jaridu, to a tabbatar kuma waɗanda za su gabatar da shirye-shirye ma'aikatan jaridar an hore su. Alal misali, suna da wato certificate wanda za su nuna sun je makarantar yadda ake koyan dokoki na ayyukan jarida.
17: Ana ganin cewa mafi yawan kasashen da aka fi tauye 'yancin aikin jarida su ne kasashen da suke ƙarƙashin tsarin Ka'aba da ake kira suna kama karya ko mulkin soji, haka ne?
15: Da wannan da ma waɗanda ake cewa sun ci gaba. Alal misali, yanzu ƙasar Bani Isra'ila a shekarar da ta wuce kaɗai ta kashe 'yan Falastinu 'yan jarida fiye da guda 200. A ƙasar Lebanon wadda ta fara mamaya cikin watanni 2 da ta kashe, ta kashe 'yan jaridu ga sunan bilahad. Bayan haka a wurare da dama ko a Amurka ana gallazawa 'yan jarida, amma ba tare da an sani ba, kamar ba wai magana kisan 'yan jaridu ba su a irin waɗannan guraren. Amma akwai yadda ake tauye haƙoƙinsu. Zan baka misali, akwai wani abu da ya taɓa faruwa shekaru kamar 10 da suka wuce, lokacin da irin masu kwaramta sirri na harkokin tsaro a wancan lokaci aka yi ta fama da su.
14: A kowace shekara, UNESCO tana amfani da wannan rana wajen bayar da lambar yabo ta UNESCO ga mutum ko kungiyar da ta nuna bajinta wajen kare 'yancin 'yan jarida musamman a cikin yanayi na hatsari. Tomadalla duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin a madadin ka fatanin abokan aiki da ma waɗanda aka ji muryoyinsu. Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
9: Ta tabbata PSG da Arsenal ne za su kara a gasar ƙarshen cin kofin zakarin Turai. Arsenal ta kai wannan mataki na zagayen wasan ƙarshen ne a karon farko cikin shekaru 20 bayan da ta samu nasarar fitar da Atletico Madrid a zagayen semi-final, yayin da ita kuma PSG ta kai wannan wasan ƙarshen bayan da ta samu nasara akan Bayern Munich da jimillar ƙwallaye 6-5. Menene ra'ayinku kan wannan nasara? Ya kuke ganin za ta kaya? Kuma wani dalili ne yasa kuke goyon bayan kungiyar da kuke so? Sannan wani dalili ne yasa kuke ganin kungiyar ku ce za ta yi nasara a gasar ƙarshen? Sai ku bayyana mana ra'ayoyinku a shafinmu na Facebook ko kuma manhajar mu ta WhatsApp.
1: Maudu'i kenan da za mu tattauna a filin ra'ayoyinku masu sauraro. Bari mu numfasa da wannan.

0: karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon Tiyo da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mitoci 19 da 22.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku cikin shirmu na hantsi. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. Kungiyar Amnesty International a Najeriya ta bukaci hukumomi su gudanar da bincike kan kisan mutane 5 da 'yan daba suka yi a Kano jim kaɗan bayan rantsar da mataimakin gwamnan jihar. Kungiyar ECOWAS ma binciken ta bukaci a yi dangane da har-haren kyamar baki a Afirka ta Kudu. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai kyakkyawar fatan kawo ƙarshen yakin Iran nan ba da jimawa ba. Labaran ɗaya bayan ɗaya. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International a Najeriya ta bukaci hukumomi da su bincike kisan mutane 5 da aka yi a Kano jin kaɗan bayan rantsar da mataimakin gwamnan jihar Sule Garu a fadar gwamnati. Amnesty ta ɗora alhakin kisan kan wasu 'yan daban siyasa waɗanda aka gani a wani bidiyo suna bin mutane suna musu dukan kawo ƙa a kan titi. Kan haka ne dai muka tattauna da Comrade Bello Basifage, wanda ya kasance mai bibiyar lamuran yau da kullum daga Kano.
2: Wannan harka ta daba a jihar Kano wani abu ne wanda ya zama jagwal, ya koma bakin aiki, wanda idan al'umma ba su tashi sun yi tsayayya sun zaɓi shugabanni na gari ba, ina tabbatar miki za a kai gabar da babu wani mutum mai hankali da zai iya rayuwa ta kirki a jihar Kano. Face waɗannan yaran sun je sun far masa sun maza ta'annati, kuma babu abin da za a yi, saboda waɗanda suke ɗaurewa harkar daba gindi 100% a jihar Kano wallahi 'yan siyasa ne, musamman waɗanda suke kan madafun iko, waɗanda al'umma suka ba su amana dukiyarsu da kuma rayuwarsu. Da yawa idan 'yan sanda sun kama 'yan daba sun yi amfani da abin da ake ce masa FR, sun tura su kotu. Wallahi da ƙarshe akwai abin da ake ce masa Noli Prosecute, wanda ake amfani da office ɗin Attorney General a sako 'yan daban nan. To babu ran da al'umma za ta zauna lafiya, babu ran da za a daina kashe al'umma a jihar Kano, domin duk wanda zai harkar daba zai je yayi register da jami'an gwamnati waɗanda in an kama shi za a sako shi. Saboda haka ya rage gani al'umma su tashi su zaɓi shugabanni na gari waɗanda ba sa mu'amala da 'yan daba.
0: Comrade Bello Basia, Kano, Najeriya. To a Najeriya, kwamitin zartarwa na kungiyar dattawan arewa ya dakatar da shugaban kwamitin amintattu Alhaji Bashir M. Dalhatu saboda saba kundin tsarin mulkin kungiyar. Hakan ya biyo bayan wani taron gaggawa da kwamitin ya gudanar jiya a Kaduna. Wato duk da 'yan sanda sun killace hedkwatar kungiyar a wani mataki da ke tabbatar da bullar rikici a cikin kungiyar daidai lokacin da ake tunkarar manyan zabuka. Sakataren yaɗa labarai na ƙasa Farfesa Tukur Muhammad Baba, wanda ya yi wa manema labarai jawabi bayan wani taron gaggawa jiya Laraban, ya ce wakilai daga jihohin kusan 18 na arewa da babban birnin tarayya Abuja sun haɗu a wani wuri na daban a Kaduna don ɗaukar wannan mataki. A jamhuriyar Nijar yanzu haka mutane na ci gaba da tserewa daga garuruwa da dama sanadiyar hare-haren Lakurawa da ke kwace dukiyoyi da kuma kisan jama'a, musamman a yankin Junju da wato Karakara a cikin jihar Doso mai mabtaka da jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Ana ci gaba da kidayar jama'a da gidaje a fadin kasar Kamaru, inda wakilai sama da 300 suka bazu don tattara sabonta taswirar alƙaluman jama'a da aka fara tura ranar 24 ga watan Afrilu har zuwa ranar 29 ga wannan wata na Mayu. Daga Yaounde ga rahoton Wada Alhaji.
3: Wakilai sama da 355 ne suka bazu a fadin kasar Kamaru, inda suka fara aikin tattaro bayanai da kidayar jama'a, wanda zai sake bada daman sabunta alkaluman yawan jama'a. Saidu Muhammadu yana ɗaya daga cikin wakilai da ke aikin kidayan jama'a, ya yi bayani yadda suke gudanar da aikin.
4: Ko muka ga mutane nan, muna musu sallama, muna tabbatarwa ana rayuwa a wajen, in dai lalle ana rayuwa to muna tambayan wane ne shugaban wannan wajen rayuwa, tambaye shi kuma mutane nawa ne a ƙarƙashin shi. To sannan in ya gaya munu, muna ɗaukan abin rubutu mu yi shaida, mu sa shaida, sa lamba kan waje kaza ga adadin mutanen da suke rayuwa.
3: To wai kowane irin tikas suke fuskanta wajen wannan aiki?
4: To matsaloli kan bara mu iya ce babu ba. An anan zango game da abokan aiki na da yake dewawansu ba Hausawa ba ne, suna da matsalan yare ne da mutane tambayoyi.
3: Galibin wannan aiki da rana ake yi lokacin da mazaje masu gida suke wajen aiki, mata da ake samu a gida ga abin da suke fadi.
5: Sun zo nace musu dai kawai bana son magana. Nace don suna zuwa kullun a zuwa cika mu da surutu a ce zai mana kaza zai mana kaza ba yi mana ake yi ba. Shi sa shikenan abin na fada musu.
6: Ina nan ne kwanda ta zo nan nace wata ni fa yar aikin gida ne. Dauraya na zo yi.
3: An gudanar da kidayar jama'a ta karshe a shekara 2005 lokacin da aka kiyasta cewa yawan jama'ar Kamaru ya kai kusan miliyan 20. Wada Alhaji yawun da ya rafi.
0: To al'umma Kamarun na ci gaba da jimami kan rasuwar tsohon kakakin majalisar wakilan kasar Honorable Kabaye Gaye Jibril Kabaye wanda ya koma ga malaci da maracin jiya yana da shekaru 86 ya kwashe sama da shekaru 30 yana jagorantar majalisar wakilai tun daga shekarar 1992 har zuwa farkon wannan shekara ta 2026 kafin maye gurbinsa. An yi jana'izar sa mahaifarsa da ke mada a karamar hukumar Mayo Saba a Jiang. A kasar Mali haɗin gwiwar 'yan siyasa ƙarƙashin inuwar CFR da suka haɗa da 'yan adawa da ke gudun hijira ƙarƙashin jagorancin babban limamin nan Mahmud Dikko na ci gaba da kira na ganin an shiga tattaunawa da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai na arewacin ƙasar waɗanda suka kai jerin hare-hare a wasu biranen ƙasar 25 ga watan Afrilun da ya shuɗe. Ta bakin mai magana da yawun wannan haɗakar ITN wato Fabaka Sisiko Gamayyar ta gabatar da shawarwari kamar haka.
7: Pour ce qui concerne le FLA,
8: a bangaren da ya shafi kungiyar Abzanawa ta FLA, tattaunawa za ta fi mayar da hankali ga bukatunsu har in ta kama rubuta shawarwarinsu ko bukatunsu a cikin wani kundi, aiwatar da shugabanci daga ƙananan hukumi, cin gashin kai, wata hanyar baiwa ƙananan hukumi 'yancin gashin kai. Daga bangaren kungiyar masu da'awar jihadi wato JINIM, kamata mu duba tsarin da suka shimfiɗa, inda a yankunan su kama daga Gao, Tombuktu da Kidal, lura cewa al'alan kotun shari'a musulunci ne masu tasiri wanda ke tafiyar da shari'a bangaren da ya shafi zamantakewa rayuwar yau da ta kullum. A maimakon mu ci gaba da tafiya a kaikaice, ya kamata mu saka waɗannan batutuwa a cikin wani kundi wanda zai taimaka wajen kawo ƙarshen matsalar yankunan, matsalar shugabancin addinai ƙarƙashin tsarin shugabanci na ƙasa. Za mu iya cimma haka muddin muka rungumi tsarin kare ruhin jamhuriya da kuma sake dawo da tsarin demokradiyya da kuma kare ƙasar mu gabaki ɗaya. Hakan tamkar jan layi ne a gare mu.
7: Où l'intégrité territoriale est préservée, cela constitue les lignes rouges pour nous.
0: Etienne Sesiko. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Majalisar ECOWAS ta gabatar da irin nata mataki da take ganin yafi dacewa a dauka a matsayin ladabtarwa ga Afrika ta Kudu saboda cin zarafin bakaken fata 'yan Afrika da ke Pretoria. A baya-bayan nan 'yan Afrika ta Kudu suka fara farwa bakaken fata da suka fito daga kasashen Najeriya da Ghana da Zimbabwe da dai sauran kasashe, suna mai bukatar ficewa daga cikin kasar, lamarin da ya kai ga mutuwar wasu 'yan Najeriya biyu. Honorable Muniru Ahmed dan majalisar wakilan Najeriya kuma mamba a majalisar ECOWAS ya yi mana karin bayani.
9: Abin da ya kamata gwamnatin Najeriya ta yi, ya kamata by now ayin minister na foreign affairs ya calling attention na South African ambassador, ayi summoning nashi ya zo ya bayani me ke faruwa a kasan, ba wai ayi diplomatically ba, al'umman gari su san publicly ayin summoning shi ambassador South Africa ya zo ya bayani.
0: Dan majalisar ECOWAS a tarayyar Najeriya shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai kyakkyawar fatar kawo ƙarshen yakin Iran nan ba da jimawa ba muddin abubuwa suka tafi yadda ya kamata. Ga Nasiru Sani da ƙarin bayani.
10: Shugaban na Amurka ya gargadi Iran cewa idan bata amince da yarjejeniyar da kasarsa ta gabatar ba za a iya kaddamar da harare masu muni fiye da waɗanda aka kai a baya. Ya kuma yi barazana cewa Amurka na iya ruguza dukkanin gadoji da tashoshin samar da hasken lantarki na ƙasar. A yayin da Iran ɗin ke cewa tana kan nazarin sabon kunshin daftarin da Amurka ta gabatar mata, kuma mai yiwuwa ne a iya cimma matsayar kawo ƙarshen yakin duk da cewa ana iya barin baya da ƙura. Sannan ma'aikatar harkokin wajen Iran ɗin ta bayyana cewa nan da ɗan wani lokaci za ta gabatar da bayananta dangane da sabon daftarin da ta karɓa a hannun Trump. Kana ma'aikatar ta musanta zargin da ake yi wa ƙasar na cewar ita ta harbi jirgin dakon kayan ƙasar Koriya ta Arewa, lamarin da ya ɗauki hankalin duniya, tare da cewar fatansu shi ne su samu kyakkyawar tattaunawa a tsakaninsu da za ta haifar da ɗa mai ido. A nashi ɓangare, Trump ya bayyana cewar burinsa shi ne ya zamanto an samu nasarar kawo ƙarshen yakin a wannan zaman da za su yi, saɓanin zaman da suka kasa cimma matsaya na ranar 28 ga watan Fabrairun wannan shekara. Yayin da Trump ɗin ya dakatar da ayyukan soji na ɗan wani lokaci don ba da damar tattaunawar cikin nutsuwa.
0: Rasha ta gargadi jami'an diplomasiyar kasashen waje da Kyiv da ke kif kenan babban birnin kasar Ukraine da su fice daga birnin kafin ranar tunawa da nasarar yakin duniya na biyu da ake yi a Moscow. Ameme da Ogo na arewacin Kamaru 8 ne da minti 10. Lokaci ne na labarin wasanni kuma dama Nasiru Sani bai nisa ba.
11: To barka da aiki. Za mu fara ne da wannan sakon da Kami Sale ya aika mana daga garin Ikene na jihar Ogun da ke tarayyar Najeriya dangane da yadda ta kaya a gasar Nigeria National Super 4 dangane da yadda ta kaya a jiya kenan.
12: A jiya ne dai aka ci gaba da fafatawa a wasa na biyu na gasar Nigeria National League ta Super 4 wacce ke gudana a nan garin Ikene na jihar Ogun, kuma wasan farko da aka yi an yi shi ne tsakanin Ranchers Beast ta Kaduna da kuma Inter Lagos. Sai dai wasan bai wa Ranchers din dadi ba, domin a nan ma ƙara rashin nasara ta yi a wannan wasa, inda ita Inter ta Lagos ta samu nasara a kanta da ci biyu da nema. To a wasa na biyu da aka yi kuwa an fafata ne tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Sports Lagos da kuma kungiyar ƙwallon ƙafa ta Duma, inda ita kuma Duman ta sha kashi har ci hudu da nema a hannun Sports Lagos. Kafin wannan wasa dai ita kungiyar ƙwallon ƙafa ta Duma ce ke jagorantar teburin bayan da ta yi nasara a wasanta na farko. To sai dai a jiya a iya cewa ba ta ji da daɗi ba a hannun Sports Lagos. A gobe ne za a kammala ita wannan gasa, inda kungiyoyin za su buga wasanninsu da misalin ƙarfe 3 na rana, kuma za a buga wasanni a duk lokaci guda a filin wasa na Raymond Stars da ke nan garin Ikene na jihar Ogun.
11: To an gaishe da ka misali daga garin Ikene. To za mu tsallaka wato kungiyoyin ƙwallon ƙafa na ƙetare, inda kungiyar matan Manchester City ta lashe gasar Women's Super League ta shekarar 2025-26, inda ta kawo ƙarshen jiran shekaru 10 ba tare da ɗaukar kofi ba.
0: Lalle
11: wannan nasara ita ce ta biyu da Manchester City ta samu a tarihin gasar tun bayan wadda ta lashe a shekarar 2016. A gefe guda kuma wannan sakamako ya kawo ƙarshen mulkin Chelsea Women, wadda ta mamaye gasar na tsawon shekaru 6 a jere kafin wannan kakar da aka yi wajen da ita kenan. To daga cikin fitattun 'yan wasan City, Khadija Shaw ta taka rawar gani sosai, inda ta zura kwallaye da dama tana taimakawa kungiyar wajen samun nasarori a wasannin masu muhimmanci. To dan wasan in muka tsallaka layin su Nura kenan. Dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Benfica Gianluca Prestianico, na ba daidai ku ne yan kwallon gida. Ka iya rasa taka leda a wasanni biyun farko na gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2026. Bayan da FIFA ta tsawaita dakatar da wato da aka yi masa a wasanni 6 a matakin ƙasa da ƙasa. Hukumar ƙwallon ƙafar ta zakarin Turai wato UEFA kenan ta tuhumi Prestiani da yin amfani da kalaman nuna kyama ga ɗan wasan Real Madrid wato Vinicius Junior lokacin wasan zagaye na farko na gasar zakarin Turai a filin wasa na Benfica Estiano da Luz a ranar 17 ga watan Fabrairun wannan shekara. Kuma daga ƙarshe an yanke masa hukuncin dakatarwa daga wasanni 6 a ranar 24 ga watan Afrilu. To sunora masu bakin zare, Anthony Joshua da Tyson Fury za su baiwa hammata iska a fagen neman cin bantan zinare na musamman a lokacin da za su fafata a wasan da aka dade a Najeriya.
0: PSG mai rike da kambun gasar zakarun Turai ta samu damar hayewa wasan karshe, kuma za ta fafata da Arsenal da ke jiranta. Muna gode ga Nasiru Sani.
13: Masu sauraro, ga wasu daga cikin labaran da za ku iya karantawa a shafinmu na intanet ko dandalinmu na Facebook ko ma hajarmu ta WhatsApp ko ma kallon bidiyo da hotuna da muke wallafa a Facebook da Instagram har ma da tasharmu ta YouTube. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gana da hamshakan 'yan kasuwa da sauran masu zuba hannun jari a Faransa. Rikicin bangar siyasa na baya-bayan nan ya jefa fargaba a zukatar al'ummar Kano gabanin zabe mai zuwa duba da abin da ya faru a kusa da gidan gwamnati. Sanantar hare-haren Lakurawa ya tilastawa mutanen wasu kauyuka da dama kauracewa. Kazalika akwai mu da bidiyo dangane da matsayin majalisar dokokin ECOWAS kan hare-haren nuna kyamar baki da ake kaiwa a Afirka ta Kudu. Ruwanda kuwa bidiyon da muka kawo muku na wasu mata ne masu bukata ta musamman da suka rungumi wasan kwallon kafa domin ɗebe kewa. Game da halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya kuwa ana iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo da dandalin sada zumunta domin samun ƙarin bayani kan halin da ake ciki. Waɗannan da ma wasu labarai daga sassa daban-daban na duniya na nan a shafukanmu na intanet da dandalinmu na Facebook. Ku ci gaba da sauraren sashin Hausa na Radio France International RFI. Ku bibi RFI Hausa, ku more.
0: Kuna iya sauke manhajar Pure Radio domin ci gaba da sauraron labaran da suka gabata ko sauraron mu kai tsaye.
14: Shin kuna son jin gaskiyar abin da ke faruwa a duniyar siyasa daga Najeriya har zuwa sassan yammacin Afirka da ma duniya baki daya? Shirinmu na dandalin siyasa zai kawo muku bincike da sharhi mai zurfi. Siyasa, gaskiya da adalci. Ku kasance da mu a kowace ranar Asabar da karfe 8 na safe da kuma Lahadi da karfe 5:30 na yammaci.
0: To madalla daidai lokacin da guguwar siyasa ta fara kadawa a Najeriya kenan, bari mu je ga shirinmu na gaba.
15: Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Shamsiya Haruna ke maka lale marhaban cikin shirin Ilimi Hasken Rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shirin a wannan mako ya duba manyan dalilan da ya sanya hukumar UNESCO ta ware ranar 3 ga watan Mayu a matsayin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya. Da kuma muradin da aka cimma tun daga lokacin da aka ware wannan rana kawo yanzu. UNESCO ta ware wannan lokaci ne domin tunawa da ranar da aka amince da Windhoek a 1991. Wannan dai wata sanarwa ce da kungiyoyin 'yan jaridar Afirka suka hada a birnin Windhoek na kasar Namibia, wadda ta jaddada buƙatar samun kafafen yada labarai masu zaman kansu, masu ra'ayi mabambanta da kuma 'yanci a Afirka da ma duniya baki daya. To amma kafin mu shiga cikin shirin, za mu so jin sauyin da aka gani a aikin jarida na wannan zamani. Kuma kan haka ne muka gayyaci Alhaji Sani Zoro, tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida ta Najeriya. Ga kuma abin da yake cewa,
16: aikin jarida ya canja kwarai matuƙa gaya, kuma musamman abin da ya kawo wannan canjin shine fasaha ta kimiyya wadda ta saka mutane da yawa banda masu kuɗi, wato 'yan kasuwa da 'yan siyasa, kai hatta ma 'yan ta'adda duk sun mallaki wasu kafofi na jarida waɗanda suke amfani da shi wajen kamar a matsayin makami ko kuma na tallata harjarsu. Haka ɗaiɗaikun mutane a duniya kowa zai iya amfani da irin wato kafofi na sada zumunta ya faɗi ra'ayinsa ko yana da kyau ko ba shi da kyau, ba tare da tacewa da tsefewa yadda ake aikin jarida a da ba. Haka idan an zo kamar hira, zaka iya kallon wato gidan abunan hannun wayarka kawai ka faɗi abin da kake so, wanda ya sha bamban da idan mutum zai zo RFI ko wani gidan radio ce zai interview, waɗanda za su yi masa wannan tambayoyi ƙwararru ne, gogaggu ne da suke amfani da dokoki. No. Za su bari ya faɗi wasu abubuwa da za su tada hankalin mutane ko kuma dai waɗanda suka saba dokokin da aka gicciya musu ba. Galibin jaridu da mujallu da ake karantawa kashi 90 da wani abu duk mallakar gwamnati ne. Saboda haka UNESCO take wato kamata a fadada masu kasuwanci ko kuma duk wanda yake da abun fada suke so ya mallaki gidan jarida ya mallaka. Wannan zai karfafa demokradiyya da kuma kawo ci gaba. Eh, abin da ya faru kenan a 1991 kuma ina ɗaya daga cikin wanda muka halarci wannan taro.
15: To amma yaya ƴan jaridar wannan zamani suka ɗauki aikin jarida? Muhammad Sani Uba ɗan jarida ne daga Najeriya, ga kuma abin da yake shaida mana.
17: Za a iya cewa an samu ci gaba ƙwarai da gaske da shigowar abubuwa na technology sun sake inganta ko kuma sauƙaƙa ayyukan jarida a yanzu. Za ki ga abubuwan da ake na baya sai an sha wahalar ko su recording ko interview ma yanzu za ka iya yi ba tare da kaji ka samu mutum kai da shi kunye ba. Ana iya yi ta fasahohi da dama. Wannan yana daga cikin abubuwan da za a iya cewa an samu canji a yanzu.
15: To batun isar da sakonni misali a kasan aikin jarida ya kasu kashi-kashi, akwai wani fanni da ya shafi kusan ilmantar da mutane. Wani irin salo kake amfani da shi wajen isarwa da mai sauraro wani sako da ya shafi abin da zai karu da shi na ilimi?
17: Yanzu dai muna kan batun kafafen sada zumuntar nan, zaki ga sun taimaka ko suna taimaka wurin isar da sakon cikin sauri ba tare da an samu tsaiko ba. Sabanin baya da labari sai abu ya faru ma ba za a sani ba, amma yanzu daga abu ya faru ta kafafen sada zumuntar nan a internet kenan zaki ga dandanan sako ya riga ya je ba tare da an jira sai an yi labarai a radio ko kuma a newspaper ba.
15: To ka san da yake akwai mazauna karkara waɗanda za a iya cewa suna da ɗan koma baya ga fannin ilimin boko. Ta yaya kuke isar musu da sako a zamanance?
17: San su ma za a iya cewa a yanzu wannan waya ko kuma abubuwa na sada zumunta sun shiga gidan kowa kusan ko ina, suna da access ko kuma suna iya samun waɗannan abubuwa. Don haka kuma har yanzu rediyo da talabijin aikin gaba su karewa, har yanzu ana amfani da su irin waɗannan da ba za su da kafafen sada zumunta. Har yanzu dai ana amfani da rediyo a ba su guntun abin da aka riga aka sanar a kafafen sada zumunta tuntun.
15: Mai sauraro, kazalika Majalisar Ɗinkin Duniya fa ta zaɓi ranar 2 ga watan Nuwambar kowace shekara a matsayin ranar kawo ƙarshen cin zarafin 'yan jarida ta duniya, domin tunawa da kisan wasu 'yan jaridar RFI 2 da aka yi a ƙasar Mali a shekarar 2013. Idan muka sake komawa ga shirin na UNESCO, wato bayan shawarar da babban taron hukumar ya bayar a 1991, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana wannan rana a hukumance cikin watan Disambar shekarar 1993. Kuma babban makasudin wannan rana sun hada da jan hankalin shugabanni kan wajibcin mutunta alkawuransu na kare 'yancin faɗin albarkacin baki da na kafafen yada labarai, sai kuma kare ma'aikatan yada labarai daga cin zarafi ko kai musu hari yayin gudanar da ayyukansu. Haka zalika akwai batun karramawa da kuma tuna 'yan jaridar da suka rasa rayukansu yayin gudanar da ayyukansu na neman gaskiya. Sai dai yaya yanayin aikin jarida yake a wancan zamani idan aka kwatanta da yanzu? Ga dai Alhaji Sani Zoro ya sake dawowa a karo na 2.
16: Akwai fadada da zurfafa da aikin jarida yi, akwai kuma motsewa da yi. Alal misali, wani lokuta da nake gaya ma daga 1990 zuwa sama, wato auki ko kuma adadin mujallu da jaridu da ake da su a Lagos kadai wato suna da yawan gaske sun fi guda 100 har da na banza ma a wannan lokuta. Amma yanzu duk sun motsa jaridun da ake karantawa na yau da kullun gaba ɗaya a Najeriya, wanda suke fitowa yau da kullun gaba ɗaya ba su fi mewa guda 6 ko 7 ba, duk gaba ɗaya faɗin ƙasar Najeriya sai talabijin da rediyo. Gidajen rediyo sun bunƙasa musamman na FM
18: masu zaman kansu kenan.
16: Masu zaman kansu. Alal misali a jihar Kano kaga akwai, ana kiyasta cewa akwai kamar guda 33 FM stations. A Ibadan kadai a jihar Oyo akwai sun fi guda 40 da wani abu, haka jihar Lagos. To waɗannan sun yawaita. To amma yadda ake gabatar da shirye-shirye da yadda ake gabatar da labaru da sauransu, waɗanda suke gabatar da su babu gogewa waɗansu yadda ka san akan titi ake ɗauko su, saboda haka babu abin da ake kira regulation tantancewa. Ita hukumar da za ta tabbatar wato wannan faɗaɗa da aka yi aka samu afki na gidajen jaridu, to a tabbatar kuma waɗanda za su gabatar da shirye-shirye ma'aikatan jaridar an hore su. Alamisali suna da wato certificate wanda za su nuna sun je makarantar yadda ake koyan dokoki na ayyukan jarida.
18: Ana ganin cewa mafi yawan kasashen da aka fi tauye ƴancin aikin jarida su ne kasashen da suke ƙarƙashin tsarin ka'aba da ake kira suna kama karya ko mulkin soji, haka ne?
16: Da wannan da ma waɗanda ake cewa sun ci gaba. Alal misali yanzu ƙasar Bani Isra'ila a shekarar da ta wuce kaɗai ta kashe ƴan Falastinu, ƴan jarida fiye da guda 200. A ƙasar Lebanon wadda ta fara mamaya cikin watanni biyu da ta kashe, ta kashe ƴan jaridu ga sunan Bilahad. Bayan haka a wurare da dama ko a Amurka ana gallazawa ƴan jarida amma ba tare da an sani ba, kamar ba wai magana kisan ƴan jaridu ba su a irin waɗannan guraren, amma akwai yadda ake tauye haƙoƙinsu. Zan baka misali, akwai wani abu da ya taɓa faruwa shekaru kamar 10 da suka wuce, lokacin da irin masu kwaramta sirri na harkokin tsaro a wancan lokaci aka yi ta fama da su.
15: A kowace shekara UNESCO tana amfani da wannan rana wajen bayar da lambar yabo ta UNESCO ga mutum ko ƙungiyar da ta nuna bajinta wajen kare ƴancin ƴan jarida, musamman a cikin yanayi na hatsari. Duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin, a madadin ka fatanin abokan aiki da ma waɗanda aka ji muryoyinsu, Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.